0: dahil dun sa amendment na yun, naudlot yung pag-issue ng mga bank records na yun sa PINA doon sa STECOM sa mga bank records at sa BIR. And at the same time, umayag si Cheljok noon na bigyan yung other party ng kopya at saka bigyan din na makasagot yung other party na para mag-oral arguments. Kaya yun yung naging desisyon ng korte nung Lunes. Yung pag-i-issue ngayon nung subpoena na yon dahil nga naudlot yon at magkakaroon ng mga oral arguments at pag-submit ng memorandum, kaya medyo natagalan ng konti. Pero hindi yun sa parte ng korte dahil yun sa parte ng prosecution na pumayag sila bigyan ng panahon yung kabila na makapagsalita. Dahil ito, alam mo to, DJ Chacha, ito yung medyo contentious na mga issues kasi doon yung bank secrecy law daw, kasama ba daw yung impeachment proceedings sa to, sa exception sa bank secrecy law, may right to privacy daw yung depensa, si VP Sara, at saka yung asawa niya at yung mga businesses daw na yon na hindi pwedeng isiwalat sa publiko ng basta-basta. Ito din yung pag-uusapan, kung maaalala ninyo, na pumayag yung depensa, buksan yung box naman doon sa BIR, pero ngayon, diretso ng pinapasabpina yung BIR commissioner para i-produce yung mga same income tax returns na yon. Pero ang sabi kasi ng depensa, huwag isiwalat yung mga yon in open court, dapat sa executive session. So yun yung mga makikitang mga puntos na pagdidiskusyonan at siguro pagdedesidean din ng impeachment court
1: sa susunod na linggo.
0: Gagawin niyo sa susunod na linggo.
1: Ang sabi niyo po, ang request ng prosecutors ay yun nga po, maipasabina yung bank records ni VP Sara. Numerous bank records, as you've said, madami po ito. Yung kay Zulika na ihain na, yun po bang sabina na ito, granted na, at kailan ihahain yung sa bank records?
0: Yung sa bank records po, pagkatapos po ng oral arguments yon. So baka Wednesday rin po doon magdedesisyon yung korte kung i-issue o hindi yung doon sa bank records. Pero kung mababasa ninyo naman ang rules of court natin, medyo ex parte naman ang pag-i-issue dapat ng subpoena. At kaya nga yung punto ng korte last week, sana i-issue niya na yung subpoena na yon dahil non-litigus naman dapat ang pag-issue ng subpoena. Pero dahil nga dun sa kasunduan nung parehong panig na magkaroon muna ng oral arguments, pumayag na muna yung korte sa ganun.
2: Okay, sige. So, klaruhin natin to, Chacha, ah. Sabi nga ni attorney kanina, contentious. Ito po ang malamang, matindi po ang balitaktakan at debate next week. Yung pong pagpayag na ipasubina ang bank records at BIR records nitong si VP Sara. Sir, yung chair po dito, magsasarili ba muna ng kanyang ruling after hearing the sides ng mga nag-aargumento? And then, kapag buo ba nag-rule ang chair, kung sakasakali lang po, pwede pong kumontra ang mga miyembro ng court at mauwi ito sa botohan?
0: Tama ka dyan, Ted, no? Parang nagbasa ka ng rules. Yun talaga yung nakaligay sa rules, no? The chair can either rule already on his own or he can throw the issue doon sa plenaryo, okay, at magkakaroon sila ng botohan. So, dalawang option yon. Mm-hmm. At kung mag-rule yung, kung ang kuhaning option ay yung unang option na ang presiding officer ang mag-rule, pwede itong i-apela o questionin ng any member ng Senate Impeachment Court, yung mga senator judges, at they can put forth ito a vote yung appeal na yon. Kapag manalo yung mayoriya doon sa pagboto na yon, pag overturn, then i-overturn yung resolution ng presiding officer. Kung matalo nagpapa change ng resolution na yon, then yung resolution ng presiding officer ang mananaig.
2: So pagbobotohan po ito ng members present, no, sa plenaryo po nitong impeachment court. Sir, yung pong bilang ng majority dito, paano po? Ito ho ba ay pure and simple majority? Paano po?
0: Tama ka dyan, Ted, no? Para sa mga ordinary na mga ganyang mga desisyon, ito lamang ay simple majority. At base lamang ito sa quorum nung nandoon sa proceedings ng impeachment. Hindi kinakailangan yung buong full court. So kunwari, 20 lang ang

0: pre-trial brief po kung sino po yun. So I think I think the parties should also be able to say the identity of the person. Ina-assume lang po namin na baka isa sa mga NBI personnel po ang magkapagsabi po nun. Baka ganun po yung balak ng prosecution. Of course, ayaw natin pangunahan, pero base lang po sa mga submissions nila, of course, we can already conclude na baka one of those witnesses that they listed, the 11 witnesses doon sa Article 4, ang makakapagsabi ng pangalan na yon.
1: So ilang araw po binibigay sa prosecution or the defense to reveal ang identity po nitong kanilang mga surprise witness bago po mag-trial?
0: 5 days po ang sinabi ng presiding officer na dapat ibigay na po yung identity of the witnesses na hindi po nakapangalan sa pre-trial order. Para po may enough time po yung other party na to file or to do whatever po.
1: 5 days po, including weekend po yan.
0: Tama po yun.
1: Opo. Yun ho bang si Director Matibag na isama ulit sa listahan?
0: Kasama po talaga si NBI Director Matibag sa listahan ng mga witnesses po ng prosecution.
1: So sa kabuuan po, ilan talaga ang nasa listahan ng prosecution na may pangalan at yung pong surprise, wala pang pangalan?
0: Hindi ko po maalala. No? Ang naalala ko lang talaga na walang pangalan yung sa psychiatrist po. But I think may reserve po sila aside from the psychiatrist. Parang 2 or 3 po yata yung nakareserva na walang pangalan. If my memory serves me right po.
1: Okay. So sir, dito po ngayon sa pag-testify ni Binibining Zuleika Lopez, bilang hostile witness po ito, di po ba?
0: Wala pa pong deklarasyon ng court na gano'n. Opo, dahil according po sa rules of court natin, no, a witness can only be classified or declared hostile kapag may motion po yung kung sinong party po na magpapadeklara ng hostile. Kasi po, pag sinabi pong hostile, Sir Ted, papasok na po dyan yung 2 benefits na doon sa presenting party ng witness na yon. One, pwede nga na pong tanungin ng leading questions na parang answerable by yes or no lang po na leading questions. Pangalawa po, pwede nga na pong i-impeach yung witness na yon. So kapag wala pong declaration na hostile po yung witness na yon, hindi niya po maa-avail yung 2 benefits or privileges na yon.
1: So in this case po, it is the prosecution that will have to declare na hostile witness nila si Binibining Zuleika Lopez?
0: That is their discretion po. Baka po, pag nakaupo na po, doon po sila magpadeklara ng hostile, pwede rin naman pong before. So, hintayin na lang po natin kung ano yung magiging strategy po ng prosecution with regard to this witness.
1: Pero sa ngayon po kasi, ang ating presumption, hostile witness siya. Kasi siya ang chief of staff ng Vice Presidente na gusto po namang tanggalin sa pwesto ng prosecution. No?
0: Tama ka po dyan, pero the court po kasi cannot motu proprio consider her hostile kung wala pong motion po under the rules of court.
1: All
0: so
1: right.
0: Medyo formal po ang kailangan talaga kahit na medyo alam na natin na she is still the chief of staff of the vice president.
1: Sige, so kung sakasakali po, no, pa, kailan ho ba nakatakdang sumalang si Binibining Lopez on Monday?
0: Pinapatawag po siya on 13 and 14.
1: Okay.
0: So, pero ang nakaschedule po talaga na iuupo sa Lunes ay yung naudlot po na iupo noong Wednesday na si NBI Regional Director Lotok po.
1: Alright. So,
0: malamang Tuesday po natin siya pwedeng madinig si
1: Opo.
0: Attorney Zuleika
1: Lopez. So, para lang po sa pagkaklaro ho sa mga nakikinig sa atin, maintindihan po natin to ng lubos. So, sa pagsisimula po ng pagpapakilala ng prosecution kay Attorney Lopez, dapat doon pa lang agad sasabihin na kanilang dinideklara hostile witness, kung ganyan man po, and then ang purpose ng kanya pong testimonya.
0: Base po sa rules natin, yes po, okay. Ganun po yung mangyayari dyan.
1: Okay, and then ang benefit na binabanggit po ni Attorney ay maaari na po ngayon ang abogado ng prosecution ay magtanong ng leading questions dito po kay Binibining Zuleika Lopez. Ano po?
0: Tama po. At saka po yung pag-i-impeach po ng kanyang credibility at

0: yung testimony niya po. Kasi usually po, the one presenting witness, yung testigo, hindi nga po pwedeng i-impeach dahil sarili niya pong testigo yun eh. So, tapos siya nagpatawag doon eh. So, hindi nga po pwedeng i-impeach kasi bakit niya pinatawag kung i-impeach niya rin. So, pero pag nadeklara po ang isang witness na hostile, pwede niya na pong gawin yun.
1: Mm-hmm. So, maaari magtanong po, hindi na bale. Yung prosecution nga. Pinapayagan po magtanong ng leading questions and then maaari ho nilang mismo ano po, kumbaga po ay pulaan no yung testigong yon sa kanya pong yung kanya pong involvement sa usapin po ng kasong ito kasi nga ano siya eh, hostile witness na pwede pong makatulong sa pagpapalakas po ng kaso laban sa respondent. Ganun po yung attorney, opo, no?
0: Tama po kayo.
1: Opo, sige. So, attorney, nag-usap-usap na ho ba ang ating mga kagalang-galang ng mga hukom kung paano po mas magiging mas mabilis ang proseso at maging siguro para din makatipid tayo sa gastusin?
0: I think the senator judges po medyo na rin po sila, nagsabihan sila informally sa isa't isa po, pati sa presiding officer. They already relayed their sentiments po regarding the process. Of course, naintindihan naman nila na yung both parties kailangan pagdaanan yung mga formalities of the law. Pero siguro po moving forward, malalaman naman po natin yung action nung presiding officer na siguro he will nudge the parties more sa pagsistipulate po na lang doon sa mga several facts na to be presented po. Kumari po pag mga Xerox copy po etc, baka isa pong ginagawa ng mga hukom sa ordinaryong korte, tatanungin po yung both parties, baka gusto niyo mag-stipulate na lang dito sa witness na to, kung mag-identify lang naman siya, stipulate na lang natin yung kanyang credentials or yung kanyang i-identify, sabihin na lang natin na okay, sige, ganito na lang. So, pag pumayag po yung both parties, then matatanggalan po ng konti yung oras ng pagtatanong para po isa-isahin kaya sa chain of custody po, etc. At saka dun sa authentication ng document, kung original ba siya o photocopy. So, doon po pwedeng magkaroon ng konting pagpapabilis ng mga bagay-bagay.
1: Opo, at saka po yung pagtutukoy siguro direkta, no? Para humaiwasan ang napakarami pong wala sa lugar na mga objection. Ano po, di ba?
0: Opo.
1: Sige. Attorney, salamat na marami sa ulitin po. Kami po'y lagi natututo at nagkakaroon po ng tamang impormasyon sa nangyayari pong napakalaking hamon sa ating demokrasya nitong impeachment trial ito. Salamat po, attorney.
0: Maraming salamat po sa inyo, Sir Ted at DJ Chacha.
1: Thank you. Attorney, ang ating po spokesperson nga ng impeachment court, Attorney Reginald Tongola. Alright, so baby girl.
2: Ayun pala, sa Tuesday, okay, ang mga nag-aabang kay Attorney Zulika, mauna si Lotok sa Lunes.
1: Ito lang muna, no? Si kaibigang Jarius nga sa kanya pong gotcha column. Sinasabi niya na noong pa man daw po binabanggit na ni Senate President Sherwin Gatchelian na ang gastusin daw po ng Senado araw-araw, even before this impeachment trial, ay 25 million pesos. 25 every day, ang Senate gumagastos ng 25 million pesos sa kuryente, sa utilities, sa sweldo, pero walang session na nangyayari. Ito ho yung panahon ng Cayetano conundrum.
3: Tumulong na lang kayo.
1: Sa pagkukwenta ko dito, 27 to ha, yung ginawa nating
2: yung una,
1: 27 million every day. Noong pong kinuwento ho natin ang kabuang budget po ng Senado. Sabi niya dito, ano, pero walang sesyon, walang nangyayari, walang batas o resolusyon na na-approve. Pati, etc., etc. 25 million a day. Kaya po dito ngayon, mga kapatid, ang kanya pong title ay How Senators Waste Our Money and Time. With all due respect ha, sa mga nakikinig siguro ngayon sa atin, nanonood ng mga senador. Ito yung kanyang column. At dito ho, meron din siya transcript nung
2: mga pagtatanong oo,
1: ni Senator Robin Padilla.
2: Oh, favorite ni Marco yan.
1: At yung tinatanong po
2: si Kalilong.
1: Ginoong Kalilong. Oo. Basahin niyo po, rest if sa locator.
2: Ang ganda.
1: Opo.
2: Ay, sabi ni Marco eh. Ang yun ang favorite part niya, yung tanong ni Senator Robin.
1: Hindi na bale. Okay. Basahin niyo po.
2: Oh, ang
1: ito
2: ganda.
1: Ho ay...
2: title pa lang. Ganda na eh.
1: Ito ho yung maglalahad kung bakit daw po sayang ang pera ng gobyerno.
2: How anyway. Senators waste our money okay. and time.
1: Anyway, yung sinasabi rin po ni Attorney Tunggol, ano ho, na sa totoo lang din, nagiging maluwag dito ang ating presiding officer kasi nga din ayaw mapulaan na may kinakampihan. Pero alam niyo mga kapatid, dito po sa sitwasyon na ito at sa pagiging presiding officer, hindi ka talaga pwedeng maging maging passive, no? O kaya po sabihin na natin na hindi ka pwede na maging magpapogi sa magkabilang panig. Hindi. Alam niyo ho, sorry ha, with all due respect, tinanggap mo ya ang assignment na iyan, hindi yan forever magandang lalaki ka doon sa itaas. Kasi kung talagang kinakailangan mo nang magsabi na nagwawaldas na kayo ng panahon at gumugulo na ang proceedings, dapat talaga magsabi ka kahit nakagalitan ka ng anumang grupo. Kasi hindi ka nandidiyan para ka maging
2: matini idol.
1: I mean, sorry po ha.
2: Hindi, I mean, wala ka dyan para magpabango ng pangalan.
1: Opo,
2: tama
1: hindi
2: naman.
1: Ka dyan nandidiyan para mag-enjoy ka lang.
2: Oo, at
1: di ba mag-enjoy ka sa atensyon.
2: Sa spotlight.
1: Hindi ba? Oo, na papukpukpukpuk ka lang. Let him proceed.
2: Overruled.
1: Overruled. Sorry po ah.
2: Ba? Kuwang-kuwa mo ah.
1: Kasi po, alam nyo, nung mga nagdaan nga po, andyan na ba siya? Okay, sige. Tarangin mo, pag nandyan na siya, hihinto tayo dito sa atin pong importante pa rin po itong panayam na ito. Sa nagdaan po napanood ko, binabalikan ko nga, na pagpresenta po, di ba parang sa regular courts din yan eh. Okay, meron tayong commercial? O sige.
2: Ako naman, binite mo naman na naman kami.
1: Hindi lang, para lang po tayo matuto.
2: Balikan po yan mamaya.
1: Hindi kinakailangan maging isang abogado, maging isang CPA, mataas ang pinag-aralan, para maintindihan itong mga bagay na ito. Hindi ba? Hindi po kinakailangan laging bahala na si Batman. Abangan po ninyo mga kapatid. Magbabalik kami agad-agad.
3: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty.
4: Komportable ka na sa buhay mo. Money does not buy happiness anymore.
5: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry. And they will have good careers.
6: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
7: You have to build your character.
8: Yeah.
7: Ito ang masabi ko.
8: Your surname is Ayala.
7: Yes.
8: And you work for Ayala.
7: Yes.
8: Are you related with the Ayalas?
7: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
9: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
10: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
11: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapil puro kontrabida pero hindi ko nakakalimutan magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
12: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
11: Hello! Okay, 1, 2, 1, 2, 3, 4, again. 2, 1, 2, 3.
13: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak, at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
14: Mga intrigang nag-iinit sa Christie for Minute. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon.

0: EA, your ultimate playground.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
2: True FM.
3: Mga kapatid, sa oras nga po na 8:34, ito bungad pa lang ng programa na pag-usapan na po namin ni Manong Ted. Ito pong Chinese scholars na nagsasabi na according to their research and study, ang Batanes daw po ay bahagi daw ng China through Taiwan. Isa pong claim na agad namang tinawag ng ating pong gobyerno or Philippine Defense Officials na baseless and ludicrous or absurd. Katawa-tawa. Yan po ang tawag nila dyan. Ngayon po para ipaliwanag sa atin itong bagay na ito, kasama po natin ang isang security strategist, si Professor Chester Cabalsa. Magandang umaga po, Professor.
4: Magandang umaga, DJ Chacha and Manong Ted. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin.
3: Oo, good morning po. Professor, una muna, itong Chinese scholars na ito, ano po bang kanilang hangarin dito po sa kanilang research or study na ginagawa?
4: Wala ko na ano sila naging... na-disturb sila doon sa pagdayo ng mga Tao people from Taiwan nung nagpunta sila doon sa Batanes. Kasi nga, of course, no, tinitrace nila yung kanilang heritage and linkage. Tapos, naging popular siya sa media at napag-usapan. Ngayon, nagkaroon sila ng idea na since amin ang Taiwan, dapat pati Batanes sa amin na hindi naman totoo. No? I think that was the context why they are trying to claim. No? I agree na baseless, tawag ko nga, hallucinating. Dahil ako mismo, taga Cagayan ako. Doon ako pinanganak at lumaki hanggang high school. Nag-aral ako doon at wala namang tinurong ganun sa amin. Yung Batanes, part ng Cagayan Valley ng Region 2 yan. Wala naman sa kasaysayan namin natin na ganun yung ano, no, yung salaysay. At alam naman natin na yung Batanes, no, alam niyo naman na ang kanta nga natin mula Batanes, no, hanggang Molo, alam naman natin na yun ang teritoryo ng Pilipinas, no? And of course, no, we reject these kinds of claims. Ang tawag ko dito, intellectual dishonesty. Dahil unang-una, nagpropagate sila ng disinformation, and these are academics. Supposedly scientific yung studies nila, yung research nila, no? And the role of academics is to profess research. And I don't think that that this is a rightful research to tell to everyone, no, that this is true, no. They become a laughing stock in the academia. Hindi to katanggap-tanggap.
3: Wala pang pahayag ngayon, ano, ang Republic of China dito po sa inilabas na study ng Chinese scholars. Pero ito po ba, may balita kayo kung private fund ang ginamit nila or government funded yung study?
4: Wala ko, mga local academics ito doon sa either in Hainan or in that part of southern part of China. At alam naman natin na marami ring pseudo think tanks in China, no? So sila rin yung or pseudo academics na sila yung gumagawa ng research ngayon. Kung mapapansin natin, ginagastusan din ng China ngayon yung mga research establishments nila, pati yung research publications, but it needs academic scrutiny. Hindi lahat ng pinapublish or nire-research ay tama. Mayroong sa academia, no, may series yan, no, may highest level of scrutiny yan, peer-reviewed yan, inaaral din ng mga kapwa academics kung totoo yung pag-aaral na yun, kung tama ba yung mga datos at yung methodology. At sa atin, at of course, no, mag-a-agree ako sa mga iba pang mga intellectuals at scholars sa buong mundo na hindi katanggap-tanggap yung pag-aaral nila na ang Batanes ay parte ng ng China. Alam nyo, pati nga yung Banawi Rice Terraces noon, inangkin nila tapos hindi naman totoo, no? So ibig sabihin, nagpro-provoke sila ng mga ideas na sa tingin nila ay pwedeng ma-disinform yung mga estudyante o yung mga mag-aaral or yung public itself. No, I think that's the intention there.
5: Opo, yun ang intention. So, yung intention na yan, palawakin pa kaya ho natin sa discussion na ito, Professor. Yung pong, kasi biglang nagkaroon ng gantong narrative, no, itong China. Hindi kaya ito na nga daw po, gaya ng sinasabi din po ng ibang katulad po niyo ng mga scholars, na ito na ang simula para po doon sa pagpapalawak ng gantuhong kaisipan sa kanilang balakin, eventually nga, di ho ba may banta sila sa Taiwan na kanila pong sasakupin, at kapag nangyari yon, idadami nila ang Batanes. Kasi nga, di ba sabi na namin sa inyo, amin din yan?
4: Tama po kayo doon, no? At inuunti-unti nilang makuha yung ating mga teritoryo sa ganitong disinformation campaigns nila, no? At alam naman natin ang kanilang objective, no, ay yung invasion without getting into war, no? Kasi yan yung tinuro sa kanila ni Sun Tzu, no, na dapat para makuha mo ang isang bansa, hindi mo kailangan makipagdigmaan. Pero alam naman natin yung nangyayari ngayon ay yung cognitive warfare na tinatawag natin. So sa pautakan na ito, ang intention nila ay maimpluwensyahan tayo at mapaniwala tayo. Pero may dunong naman ang mga Pilipino, matalino ang mga Pilipino, at alam naman natin ang ating kasaysayan, geografiya.
5: Opo. So ano po ang dapat nating gawin? Suggestion po ninyo sa gobyerno, bagamat alam naman natin, di ba, na nandidiyan naman sila Secretary Chidoro. Kayo po, sa gobyerno at sa mamamayang Pilipino?
4: Unang-una, palakasin natin yung mapa natin. Nandiyan naman yung NAMRIA para magpalabas ng tunay na mapa ng Pilipinas, dahil doon nakasaad kung ano ang geografiya natin at sino yung mga ethno-linguistic groups, no? Nandiyan naman yung mga iba pang ahensya ng gobyerno, ng ano, National Commission on Arts, no? Na sila at NCIP, National Commission on Indigenous Peoples. Ang dami tayong ahensya ng gobyerno diyan. And pangalawa is yung proper research and education, no? Ipagpatuloy natin yung tamang metodolohiya at tamang dunong para hindi maging ignorante ang mga Pilipino at madaling mapaniwala, lalong-lalo na sa panahon na ngayon na ang labanan ay pautakan, no? Pinasok na nila yung dimension ng mind warfare o yung psychological warfare, no? Alam natin na nakapasok na sila sa ating bansa, at marami silang paraan para ma-influensyahan tayo, no? Hindi lahat ng sinasabi nila ay yun ay pawang katotohanan, kundi meron tayong critical thinking and critical feeling para alamin kung ano yung totoo. At ito na nga yung ating ginagawa. Nagkakaroon tayo ng diskusyon at ipinapaliwanag natin sa mga Pilipino na hindi totoo yung mga claims na iyon. Hindi rin kailangan irespeto rin natin yung mga kapwa nating ibatan doon sa Batanes kung ano yung kanilang paniniwala, dahil alam ko sila mismo ay ire-reject nila yung ganung mga haka-haka o yung ganung paniniwala na sinasabi ng mga Chinese na pag-aari nila ang Batanes na hindi naman totoo. Alam ko ang mga ibatan sa Batanes ay mga proud na mga Pilipino yan. At alam naman natin ang katotohanan na ipinaglalaban din nila ang ating national security, dahil sila po ay nakatutok doon sa pinakamalakas na national security threat ngayon doon sa Norte, no? At kinakailangan na protektahan din natin sila.
5: Opo. So, Professor, nabanggit po ninyo, no, ito pong sci-war ngayon na taktika nitong China. Definitely po, may pera sila. Di ho ba? Para nga sa kanila pong pag-deploy ng kanilang mga tacticians, ano po? Dito po sa, opo, sa usapin na ito. Yun pong kaisipan na pati nga po sa halalan ay nakikialam na sila at popondo po ng kandidato na makakasiguro sila na ang kanilang mga interes ay pangangalagaan.
4: Tama po yan, no? Nakikita natin yan. Hindi lang nitong darating na 2028, nangialam na sila noong 2022 at 2025 midterm elections, no? So patuloy na mangyayari yan, dahil ang labanan ngayon ay para makuha, ma-influensyahan tayo, no? So talagang gagastusan nila yung mga tingin nilang mga kandidato na papanig sa kanilang interest. So ang gusto nating ipaliwanag sa mga kapwa Pilipino natin ay maging matalino tayo sa ating pagboto ng magiging leader natin sa ating bansa. Dahil unang-una, lalong-lalo na ngayong July 12 nitong linggo, i-celebrate natin yung 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award, no? Napaka-importante niya. Kaya siguro ginagawa nila itong paraan na ito para ma-distract tayo, no? Para gumagawa sila kumbaga ng mga pamamaraan nila para ma-distract yung mga claims natin dun sa mga isla at mga teritoryo ng Pilipinas.
5: Okay, sige po. So, Professor, salamat na marami po for sharing your thoughts with us. At kami po ay nakatutok sa isyong ito. Kasama po ninyo, wag ho natin itong lubayan. Magtulong-tulong po tayo para po sa tamang informasyon ng ating pong mga kababayan. Salamat, Professor.
4: Maraming salamat, Manong Ted and DJ Chacha.
5: Thank you. Professor Chester Cabalsa, isa pong security strategist. At siya po ang pangulo at founder ng International Development and Security Cooperation. Manchurian Candidate.
2: Teritoryo na ang ito.
5: Yan ba yung napanood mo na pelikula?
3: Hindi pa. Pero weekend na. Pwede mong isend sa akin ang link niya kung nasa Netflix yan.
2: Bakit?
3: O, sabi nga
5: ako,
3: ni...
5: Hindi ako magtataka kung itong mga trolls na ito ang nagpapasweldo China.
3: Hindi, at hindi bago yun. Hindi bago yun. May mga lumabas sa pong pag-aaral na ganun. Psychological warfare, cognitive warfare, hide trolls,
5: alam nyo, all of a sudden,
3: hired vloggers.
5: All of a sudden, they are now claiming, no? Itong impormasyon na ito, papatulan natin to kasi
3: dapat?
5: Patulan natin to sa pagkontra dito. Kasi baka bukas makalawa itong mga trolls na ito, sasang-ayon na dyan at sila magsasabi. Yes. Lalo na itong mga trolls, mga kapatid, na meron pong ginodiyos na mga politiko, na meron pong mga pinapatron naman talaga at pinagtitirikan po ng kandila ng mga politiko.
3: Tama.
5: Mahirap po ito. Kasi nga, di ba nakapanayam natin si Ginoong si Attorney J. Batumbakal recently, binabanggit nga niya. Well, wala naman actual ngayon, di ba, na nangyayari po na may mga exercises, pero yung pong sinasabi na totoo ba yun na kapag sapit na po ng anibersaryo nito pong China, ng kanila pong People's Liberation Army, magkakaroon na daw ng pananakop sa Taiwan. May ganun pong mga iba't ibang mga kwento na kumakalat. Kaya nga sinasabi na ang Taiwan naghahanda. Naghahanda na sila. As in, naghahanda na sila.
3: Even before pa. Noon pa man.
5: Kaya sila nagpapalakas din ang kanila pong militar.
3: Tama.
5: No? Bagamat maliit lamang silang bansa, pero sa kanila pong makakaya, pinaghahandaan nila ito. Nandidiyan po yung banta. Eh baka lang mangyari yun. So ang Batanes nga po, kaya po ang Northern Luzon nga, ang tip ng Luzon, di ba, ay naging EDCA site din, na marami din po tumututol dyan, ha, for issue of sovereignty. Pero if you also notice na sandali lang, importante itong lugar na ito dyan po sa area na yan ng Northern Luzon, kasi kung sakasakali may mga kaalyado itong Taiwan, saan manggagaling ang tutulong sa kanila? Pag nanggaling yan dito sa Northern Luzon, mas malapit-lapit yung iba biyahe ng kung ano man pong mga armas nila. Mawalang galang lang po, hindi sana matuloy ito. Kaya siguro nga, eto na po sila. Ang kanilang pinalulutang, amin din yung Batanes.
3: Oo. Na hindi naman na tayo nagulat. Kasi ang dami naman na nilang inangkin. Ako, nagulat ako doon sa sinabi ng professor na dati daw pati ang Banawi Rice Terraces ay inaangkin nila. Oo. So, anong gagawin natin dito? Tama ka. Patulan natin ito. Ang problema, kung may hired trolls, may hired vloggers, merong mga Pinoy na parami ng parami, ha? Kung makikita niyo po yung comment section, parami ng parami ang naniniwala dito sa naratibong ito.
2: Bakit?
3: Ngayon, enough ba yung ginagawa ng gobyerno to fight misinformation tungkol dito sa mga claim ng China na ito? Kung sila, totoo mang may machinery to do this, di ba, gumagamit ng puwersa para baguhin ang naratibo, anong counter ng government natin against misinformation and fake news?
5: Eh, ito na naman, sabi nila, malita.
3: Nabigyan na naman tayo ng maleta.
5: Malita.
3: Ano ba? Nakakalungkot, partner, no? Pati sa issue ng ano, ng mga claim ng China, na alam naman nating ate ng Batanes, nakakairita pag makabasa ka ng comment na ganyan, na kapwa mo Pilipino, kakampi sa ibang bansa. Ano ba?
5: Basahin ko lang ito, ha? Ito pong comment nito ni Jay, kasi nga po nasa abroad siya, hindi ko namin makakapanayam. It is a sign that the PRC is laying the ground for taking the Batanes Islands together with Taiwan when they decide to invade the latter. Number two, the historical and natural arguments are flimsy excuses meant to disguise their true aggressive intent. Number three, even if the justification is a joke and a fantasy, Philippines should prepare and plan for defending the Batanes because it is clear a strategic location that could either make it harder or easier for the PRC to take Taiwan, depending on who controls it. This is a trial balloon that they are testing whether we will pull back in fear or stand our ground. We should send back a clear message that we will defend what is ours.
3: So, paano yan? Mm-hmm. Sino yung kumanta nung teritoryo natin to? Anong grupo ulit ito? Napakagaling? Moro Beats. Moro Beats, ngayon palang gumawa na kayo ng bagong kanta tungkol sa Batanes. Kasi ito na po ang bagong claim nila. Mm-hmm. Para po, di ba, maipaliwanag natin, maisigaw natin na hindi lang West Philippine Sea, maging ang Batanes ay sa mga Pilipino. Ang nakakalungkot, may mga comments na, kung ganitong klase ng gobyerno, okay lang, papasakop na lang tayo sa China.
6: Taksin!
3: Diba?
6: Taksin!
3: Eh kung ganito na lang kaya, partner, may suggestion ako. Yung mga ganito ang isip, na okay lang sa kanila, na sakupin ng China ang Batanes, sakupin ng China ang West Philippine Sea, pwede bang sila na lang ipa-deport natin sa China? Pwede bang ganun ang gawin, partner?
5: Wala naman akong power.
3: Bakit kayo powerless. Ganyan, mga kapatid? Nakakalungkot. Ano na?
5: Anyway. Ito ho, ngayon po nila ito pinalutang. Hindi sa, huwag natin ho itong patulan. Ay, huwag pansin. Hindi po, Oo, mabuti po yan. At sila po ay lumantad na ngayon dahil yan po ay siguradong pamamaraan na naman po nila. At sa dami nga po ng kanilang pera, mga kapatid, ito ho baka dito siguro ang delivery error, hindi mali-maleta. Container van. Mahirap niya kapag may nakita ka na sa bahay. Sa bahay po ng politiko o bahay po ng hindi maleta ang inihahatid. Container van, Aaron.
3: Oo naman. At ang sabi mo nga kanina,
5: pag-testify po sa hearing, ilang container van ang inihatid nyo?
3: Yun ang matindi doon. At ang matindi dito, partner, hindi lang pang trolls, pambayad ng trolls at vloggers ang meron sila.
5: Ano?
3: Sabi mo nga kanina, nung mamanukin nilang kandidato para sa kanilang personal na interes.
5: Hindi lang yun, mga kapatid, ha? Opo. Yung mga perang kanila pong i-deliver na laman po ng mga container van made in China.
3: Teka lang.
5: Dali mong patawanin.
3: Yung pera kasi natin. Oo naman.
5: Dali mong patawanin.
3: Eh kasi naman huwag ka magpatawa para hindi ako tatawa.
5: Kaya pa nagde-date tayo.
3: Diba? Ang saya-saya.
5: Ang saya-saya, diba?
3: Pero yung pera natin, bawal i-photocopy.
5: Kasi boring naman yung tahimik lang ninyo. Tapos para bang walang...
3: Oo naman.
5: Wala malang eksena.
3: Mas gusto natin yung mapapatawa tayo.
5: Oo.
3: Mas gusto ko yan.
5: Mayaman o komedyante?
3: Both. Ikaw naman yun. So both ako. Ikaw yun eh. Tinuho ko lahat.
5: Si Bossing yun.
3: Ay, si Bossing Vic pala yun. O sige. Pwede daw ba i-photocopy yung pera ng China? Kasi sa atin bawal. May kulong. Yung pera ng China, kung yun ang i-deliver, pwede daw ba i-photocopy? Nagtatanong sila.
5: Tanong mo sa Bangko Sentral lang China. Alam mo kung tumawa ka talaga.
3: Kasi dami na naman tatawa. Ayan, nag-text si Marco.
5: Ano sabi ni Marco?
3: Ano na naman sinasabi ni Pinpa yun? Sabi niya ganun. Okay, tama yung mga nagko-comment daw na pasakop na lang tayo sa China. Kasi nga ngayon naman, nasakop daw tayo ng mga magdanakaw sa gobyerno. Ayan, sabi ni Marco, nag-text.
5: Ha?
3: Oo.
5: Baka bumangon si... Sino may sabi nito, Big Boy? Paki-Google nga.
3: Oo.
5: Ha?
3: Sino?
5: Hindi na bale na ako ay pamahalaan ng mga magnanakaw. Huwag lang ng mga dayuhan.
3: Sino? Sabi niya, walang nagsabi nun.
5: Hindi, iba yung sinabi na.
3: Oh, sige.
5: Oo. Hindi na bali na ako ay pangasiwaan ng mala impyerno.
3: Oo.
5: Ha? Lalipunan ng mga Pilipino.
3: Basta mga Pilipino. At para sa mga nagtatanggol sa ipinaglalabang naratibo ng China, magpapila na tayo. Papuntahin natin sila ng naka-jet ski papunta ng China.
5: Alright, mga kapatid, balikan lang natin to. Are we supposed to take a break?
3: Englisher naman to. Nakakain lang naman to ng palabok. Nag-i-English naman talaga tong partner ko.
5: Alright. Balikan lang natin ano, yung impeachment trial na ating po napapanood. Again, well, mahirap nga din pong posisyon yun. Mantakin mo yun, may katabi ka.
3: Ayan, gusto nila yan. Gusto nila yan. Sige, tuloy mo. Happy sila dyan. Malilito ang feelings nila. Sige, tuloy mo.
5: Oo. Yung isa kasi, taga-check kung sino ang attentive. Kasi pagkatapos nito lahat, may award. Most attentive. Tama?
3: Oo.
5: Okay. Meron ding
3: Noisy.
5: Oo, meron ding
3: noisy okay. In class.
5: Meron ding most gadget oriented.
3: Merong Wapakels, best in Wapakels awardee.
5: Not paying attention.
3: Oo.
5: Oo, meron ding mema tanong lang.
3: Oo.
5: Meron din nag-no-note doon.
3: Epal award.
5: Hindi, most stiff neck. Mahirap pa yan yun.
3: Ang alin?
5: Yung walang ginagawa.
3: Yun ang mas mahirap talaga. Yung nagpapanggap ka na busy ka kahit wala kang ginagawa. Mahirap na gawain yun. Bakit?
6: A few moments later.
3: Sabi ko nga sa'yo, kung ako ang girlfriend eh, hindi ko siya papayagang gawin niya yun eh.
5: Hindi ka naman ang girlfriend.
3: Eh, hindi ako ang girlfriend. So, sorry.
5: Tamang oras muna. Ganun lang. 8:56 in the morning. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans. At puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sousa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, Mangosteen sarap. Thank you ha, Boss Max. Thank you. Sige, mamaya po, itutuloy natin to nang wala ng interruption. Kasi ho si Chacha, panay ang joke dito eh, na although kasi nga, dapat din, alam niyo yun, alam mo, Aaron, yung batang ito kasi very politically inclined. Tatakbo nga ito, Mayor Hagonoy eh.
3: Sige, Aaron, oo. Ay, hindi, alam mo, natutuwa
5: dapat
3: ako sa mga ganyan.
5: Buburan natin to ng komedya. Otherwise, sasakit ang
3: batok. Maboboring kayo. At saka maboboring sila. Ang mga Pilipino, pag hindi nakakatawa, pag about politika, di nila naiintindihan, wala silang pake. Pero natutuwa ako kay Kuya Aaron, yan ang dapat ugali ng Pinoy. Pinakikialaman at tinututukan ng mga bagay na to.
5: Tama.
3: Diba?
5: Tama.
3: Oo.
5: May ugali yan eh.
3: Na ano? Na nakatutok talaga siya.
5: Oh. May bait na bata ito.
3: Correct, super. Swerte ng asawa nito eh.
5: Binabati daw po niya yung kanyang mahal na mother, si Nanay Ining Tolentino. Tatay Ernie Tolentino dyan sa Hagonay, Bulacan.
3: Yung asawa mo naman, Kuya Aaron, pati mo rin.
5: Eh, babatiin niya. Uwi naman siya mamaya doon.
3: Sige. Tuloy mo.
5: Ito muna. Ito nga po, panahon na po ng enrollment, ha, mga kapatid. Tandaan natin, ngayon pong pasukan na ito, sa pagpili nga po ng paaralan, dapat doon tayo sa sigurado na ito'y merong kumpletong pasilidad. Highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito po ang ating rekomendado. Hindi lang po facilities, quality of education, mga teachers, kundi po maging yung pong pagtulong sa mga graduates nila. Yan ang mahalaga. E2E, Enrollment to Employment System, hatid ng STI. Attorney Ruth. Good morning, Attorney Ruth. Ang ating pong Miss Attorney Beauty, si Attorney Ruth Castelo.
3: Morning, good Attorney. Morning sa inyo. How are you doing?
5: Opo, wag po kayo mag-alala, Attorney. Anong size ang gusto ko ninyo? Extra small ba kayo? Attorney Ruth? Ruth Castelo. Yan. Nakikinig sa atin. Good morning po. Thank you po. Isa pong karangalan na kami po ipakinggan na isang abogado na tulad po ninyo. Good morning po and thank you. Pinakitinggan ka ng Attorney Ruth Castelo.
3: Thank you, Attorney Ruth. Tapos na namin
5: yung DTI
3: days mo.
5: Sa dinami-dami ng istasyon, nakikinig sa atin.
3: Ay, sabi ko nga, namimiss ko yung kanyang DTI days. Oh. Kasi pagkailangan natin, di ba, yung mga consumer issues, nandyan siya lagi.
5: Hindi, tsaka yan ang totoong spokesperson.
3: Oo. Oh, oh. Ang ganda ng spokesperson.
5: Hindi lang yun. Yung kapag kinakailangan,
3: ay, nandyan.
5: Nagpapaliwanag. Oh, oh. Hindi umiiwas, hindi ano.
3: Ano bang yung ibang spokesperson?
5: Ha?
3: Fake na spokesperson sila. Kung ito ang tunay. Spokesperson, pero ayaw magsalita. Paano ka naging e-spokesperson? Di ba may mga ganon? Spokesperson pero ayaw magsalita. Di ba?
5: Hindi, mas madali pang kontakin yung principal.
3: Tama.
5: Maligayang kaarawan po kay Nanay Edenita Ramos today. 70th birthday. Happy birthday!
7: Birthday nila ngayon!
5: Kay Tatay Toto and Marichu Bentulan ng Tubahon, Dinagat Islands. Happy birthday!
7: Happy birthday!
8: Birthday nila ngayon!
5: Kay Paul Bea, happy birthday! O, di ba?
7: Birthday nila ngayon!
5: At again, maligayang bati po dito sa friendship po ni Ma'am Dina Aquino, Ate Dina. Sa suatan mo nga ng t-shirt si Attorney Ruth Castelo. Ha? Happy birthday po kay Ma'am Oni Peñaranda today. Yan, at kay Alvin Aison, happy birthday. At sa akin nga pong panganay, si Kay, happy birthday sa inyo.
3: Kantahan natin ang happy birthday.
5: Birthday nila ngayon.
3: Birthday nila ngayon. Birthday nila ngayon. Birthday nila ngayon. Birthday ni Kay ngayon. Get out. Oh, nabilib ka na naman, Kuya Aero.
9: Happy birthday to you.
3: Sayang partner.
9: Happy birthday.
3: Yung masaya.
9: Happy birthday to you.
3: Kasi Attorney Cleo pa kumanta.
5: Oh, tsaka alam mo, girl, si dahil nga birthday ni Kay at ng ating mga binanggit kanina, no, mga nagdiriwang po ng kaarawan, because you are all special, ha? Ayun lahat, ha? Lahat ng ating binati kanina, mga kapatid. Duet tayo ngayon.
3: Ay ba? Anong song yan? It's a Heartache?
5: Nagbabalik ngayon, mga kapatid, ha? Nagbabalik po. Saka si Gloria.
10: Hello, Garcia.
11: Hello. Hello, Garcia.
5: Happy
11: birthday to you.
10: Hello, Garcia.
11: Happy birthday. Hello. Hello, Kay. Hello, Kay. Birthday mo, Kay. Happy birthday, Kay.
5: Hello,
11: Garcia.
5: Happy birthday.
11: Birthday mo. Okay, padala kita mandin kita.
5: Happy birthday.
11: Happy birthday.
5: Oy, oy.
11: To you. Hello. Hello. Hello, Garcia. Hello. Hello, Kay. Birthday mo?
10: Hello, Garcia.
11: Birthday mo ngayon?
5: Ano ba ang presyo ng petrolyo next week?
12: FM. Natikman nyo na ba ang bagong favorite drink ni na Robin Angeles at Angela Muji? Ang Rice Energy Pop in grape flavor. Sarap mag-Rice Energy Pop grape talaga. Oh, what are you waiting for? Bili na sa groceries, supermarkets, convenience stores, at sari-sari stores. Sarap mag-Rice Energy Pop grape. Ah!
13: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Ganda ng pangalan. Kaya, kapatid niya si Magiting?
1: Hindi, malaya sa diwa.
0: Oo nga, oo. Napakagandang pangalan, Kuya Ala. Hmm. Anong pangalan ng mga kapatid? Interesado akong malaman.
1: Mabuhay. Mabuhay sa diwa.
0: O, sige. Ano pa? Kung nagkaroon ulit na isa pang kapatid? Si Malay.
1: Makisig
0: sa diwa.
1: Tapos si medyo katahitahinik lang, Mayumi.
0: Mayumi sa diwa. Ang gandang pangalan.
1: Parang anak ni JB.
0: Ano?
1: Si Yahoo.
0: At saka si Yehey. May bago na? Si Hep Hep?
1: Hindi.
0: Sino?
1: Weh. Walang buso si Weh.
0: Kaya nga. Sige. Gusto nyo yan, ha?
1: At yung kanilang, eventually, meron siya ng bago din.
0: Bagong anak?
1: Ang pangalan ulit ay bago din.
0: Ano?
1: Itichi.
0: Weh, Atiche. Ano kayong papangalan sa apo? Pero ito, mapapa-atiche kaya tayo sa presyo ng krudo next week. Sabi sa balita kanina, ang kerosene at diesel pwedeng tumaas. Pero ang gasolina daw ay bababa.
1: Si Dakila ang pangalan.
0: Sino?
1: Dakila.
0: Ay, ang ganda talaga. Ang ganda, Kuya Al. Diba? Pilipinong-Pilipinong pangalan ng mga anak mo.
1: Okay.
0: At sure akong alam nilang ang Batanes ay sa atin.
1: Isa naman dito yata, merong isang ano eh.
0: Alam?
1: Yung isang naka-Amerikano at saka nagbabarong din.
0: Ano?
1: Malaya magnakaw.
0: Ayun ang apelido. Yun ang apelido niya. Sige. Oy, sa mga nagtatanong ha, kung saan pwedeng mabili yung shirt natin.
1: Okay,
0: ito
1: sige.
0: Ito po muna, kasi ang dami nagtatanong eh. Proud to be Filipino, ashamed of my government.
1: Ba't ka naman ashamed?
0: Ha? Sa talaga naman eh. Hindi ka ba ashamed sa gobyerno mo? Oo.
1: Meron ako isang kakilala, kaibigan ko, no? Matagal ko ng kaibigan ito.
0: Oh, sige.
1: Halos maging veterano ito ng Vietnam War. Senior na rin.
0: Ba talaga mga kaibigan mo, partner? Ikaw ang pinakabata sa kanila.
1: Totoy nga tawag sa akin. Nanggaling siya ng Vietnam. Sabi niya, Ted, nalulungkot ako.
0: Bakit?
1: Nagagaling ko lang ng Vietnam. Sila ay nag-holiday doon. At sabi niya, nakita niya yung development ng Taiwan. Magmula nang sila po'y dumaan sa napaka-disgrasya, mapaminsalang World War.
0: Totoo.
1: Vietnam War, I'm sorry.
0: So true!
1: Diba? Ako din, nung huli ako napunta ng Vietnam, mga kapatid, ano po, yung luma pa ang airport nila, talaga namang yung kanilang kalsada ay ululundo-lundo, wala pa silang train system. Pero ngayon, iba na. Vietnam po ito, dumaan sa mapaminsalang gera. Binaksakan pa ng napakaraming bomba. Pero ngayon po, iba na sila. Tayo po, ganito pa rin. So definitely po,
0: there's
1: may problema
0: problem.
1: Tayo.
0: Malalim ang problema.
1: Hindi lang po sa gobyerno actually. Tayo din po mismo. Ayaw ko naman pong magkaroon ng t-shirt din na, I am proud to be a Filipino, ashamed sometimes. Kasi din po, nangyayari din po ito because of our choice sa ating mga leader. Mapakatotoo po tayo.
0: Oh, yan ka na. Tinatawag mo sila. Ginigising mo na naman ang mga, di ba? Ang mga naninigas ng mga daliri nila.
1: Totoo naman eh.
0: Tama. Ikaw ba proud ka sa binoto mo? Siguro ang bagong t-shirt na pwede natin pagawa, ganun. Proud to be Filipino, ashamed of who I voted for last elections. Pwede ganun. Pagawa natin sila. Gusto mo?
1: Are you ashamed?
0: I'm not ashamed.
1: Hindi
0: nanalo yung mga binoto ko.
1: I am proud to be a Filipino, still proud doon sa kanilang mga binoto.
2: Pansesha!
1: As a matter of fact, pinaglalaban pa rin nila ang kanilang mga binoto.
2: Pansesha!
1: Magpapakamatay sila sa kanilang mga binoto.
0: Bakit masama ba yon? Sabi ni Marco. Masama ba magpakamatay sa mga taong hinahangaan nila? Masama bang tirika ng kandila ang mga hinahangaan nila? Masama ba daw ba ang sobrang pag-iidolo sa mga politiko, Ted Filon?
1: Sabihin ko mo masama. Ito hindi ka naman makikinig sa akin.
0: Yan ang mahirap daw.
1: Anyway. Tamang oras po muna, ganap ng 9 minutes after 9 o'clock. Hatid sa atin yan ang Boss Max 3 Coffee. Thank you very much. ay salamat. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson's, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you so much, Boss Max 3 Coffee, kape, mangosteen, sarap!
0: Pinabati ulit natin ang happy 50th wedding. Golden anniversary next week po yan. Si Tita Tess de los Reyes, ang kapatid ni Bossing MVP, at sa kanya pong mister. 50 years na sila next week. At meron silang kaunting papiging at celebration. So, good luck po sa inyo.
1: Hello, kahit naman tayong dalawa dito, umabot tayo ng 50 years eh. Palagay ko, sasarang ko ang Sheridan at ang kanto ng Reliance.
0: Ayun, ayaw mo na Edsa.
1: Ha?
0: Sa EDSA?
1: Hindi naman tayo, ano eh, nabibilang sa mga...
0: 50 years of love and togetherness.
1: Pakin mo yun.
0: Oh, oh.
1: Di ba, umabot tayo ng 50 anos dito.
0: Oh, oh.
1: Praise God.
0: Amen. Ah. Congratulations po.
1: Maganda, umaga po. Hey, yun lahat. Ito, tambalang eh. Eh, ano yung pangalan mo ulit?
0: Oh, okay lang pag umabot tayo ng ganyan. Kasi malamang yung mga nakikinig sa atin, ganyan din.
1: Hindi, hindi ko patay na sila lahat.
0: Uy!
1: Okay, andyan na ba siya? Para masimulan ko na ito, marami nag-aabang dito. Ito po ay seryosong bagay, pag-usapan natin. Nasa ganun din po naman, maging observant po tayo. Kasi nga sabi nga po ng isang column dito ngayon ni Jarius, 25 million a day? Ilang pong cancer patients ang matutulungan yan? Ilang pong ospital ang kayang ponduhan yan na wala pong mga gamit para po sa mga Pilipinong pasyente, di po ba? Hindi po ito biro na binabanggit po na laki ng gastos to operate only the Senate ngayon, ha? Dito po sa usapin na ito. Kaya pag nanonood ka, ang tanong mo rin, is it worth it ba? Hindi po ba? Mawalang galang lang po sa inyo. Okay, sige. So girl, magbigay ka muna ng iyong oras. Pagkatapos niyan, tanungin na po natin si Director kung ano pong ating pangitain para tayo makapaghanda na naman dito po sa hindi matapos-tapos na problema natin sa supply at presyuhan ng petrolyo.
0: Mga kapatid, sa oras nga po na 9:12, ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen para kayo mapunta sa kanilang website at Facebook page. May live selling po ng alahas sa kanilang Facebook. It's Mayet de la Rosa. At open po for franchise ang Mayet de la Rosa. Gusto ko, pag umabot tayo ng 50 years, ang regalo mo sa akin, bilan mo ako sa Mayet de la Rosa ng Primal! Gusto ko yun, ha? Bakit? Deserve ko yun. Pag umabot tayo ng ganon! Bakit?
1: Ha?
0: Ayaw mo?
1: Ha?
0: Ayaw mo ko bigyan ng paray ba?
1: Hindi, tataasan lang kita ng kilay.
0: Yun lang. With matching
1: wine, ha? Batiin ko ng aming uncle, si Attorney Alonso Ancherta. Uncle, habang siya nagba-biking-biking this morning, nanonood sa atin, Uncle, I think ka, Uncle, ha?
0: Wow.
1: Thank you po for watching. Thank you so much. At regards din po kay Auntie Belle Ancheta.
0: Mm-hmm.
1: Pagbati rin po ng happy birthday dito po naman kay Ate Jen. Yan. Siya po yung caregiver din nila Uncle Alonso Ancheta. At nag-birthday po daw siya kahapon, right? Siya yung night shift of birth, night shift po na caregiver ng ating pumahal na uncle and auntie. Alright, sige. So, mga kapatid, meron po lamang tayo short break. Sa ating pagbabalik po, tunghaya natin to, ano ba ang pangitain natin sa presyuhan po ng petrolyo at ang ating pong winners today, ha, para po sa ating What's On Your Mind. At importante rin po ito, ito nga pong issue na ating pong papanoorin na naman po na impeachment trial next week starting Monday.
2: Komportable ka na sa buhay mo. Money does not buy happiness anymore.
3: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good career.
4: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
5: You have to build your character.
6: Yeah, so masabi ko.
7: Your surname is Ayala.
6: Yes.
7: And you work for Ayala.
6: Yes.
7: Are you related with the Ayalas?
8: When my father was on his deathbed,
6: He told me and my older brother, I'm not leaving you much, study hard and get a good education.
8: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

0: na!
1: Biyernes na!
0: Chillax ka muna kasama ang pinaka-cool na tambalan. Ted Filon at DJ Chacha.
2: At yun nga po, asahan daw po natin ang pagtaas na naman po ng presyo ng diesel, kaya sakit ng ulo, dagdag yan. Sakit ng ulo po sa ating mga nagninegosyo at gumagamit nga po ng dipetrolyo na mga sasakyan sa kanila pong hanap buhay at panahon na nga po. It's about time na tayo po ay tumugon sa hamon ng makabagong panahon at dito, sagot tayo ng Photon sa dami ng model options to go full electric.
3: True FM.
2: Full electric na passenger vehicle, sakto ang Traveler Sierra EV van. Pati po yung kanilang coach bus EV. Maramihang sakay, pamasada, pwedeng-pwede. At maging yung pan-deliver nila, yung Harabas TM300 at ang bagong i7 Transvan Cargo. Lahat ng ito EV, electric vehicle. Pati po mga truck, pati nga yung panghatak ng container van, pati po yung mga tractor head, pati po yung mga light duty na mga trucks, meron sila EV, electric vehicle po ito. Zero fuel cost, walang change oil, available pa ang spare parts at dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kaagad sa Photon Dealer or call 0999-999-9998 for more information. Thank you, Photon. Salamat po. Hindi mo doon mabagit yung paano yung pag-order ng t-shirt na putol tayo doon.
4: Sabi ko sa'yo pasensya na, ang partner ko excited magkwento. Eto na mga kapatid, para po sa mga gusto umorder nitong Proud to be Filipino, Ashamed of my Government shirts namin, ito po ay gawa ng mga masisipag at lumalaban sa patas sa buhay ng mga manggagawa dyan po sa Marikina. Pwede nyo pong i-message itong number na ito, 0939-168-7171. Once again, it's 0939-168-7171. Kung available po yung size para sa inyo, kung kayo'y within Metro Manila, pwede po agad yan maipa-deliver sa inyong mga tahanan ngayong ding araw na ito. So, good luck, Tita Dina and Ate Arlene sa pagtanggap po ng mga orders. Good morning po sa ating mga kapatid. At syempre pa, binabati rin po natin ang good morning sa Engineer Popoy Jeronimo. Ayan, mula Batanes hanggang Hulo, tama si Prof, nasa Itbulagasong na yan. Wala nang makakakontra dyan. Ang best proof na atin daw, itong ang Batanes. Positive. Good morning po and happy 37th wedding anniversary, brother and sister-in-law ni Engineer Popoy na si Nixon and Grace Mendoza from Australia. Nakabakasyon daw ngayon. Uy, sarap dyan sa Australia. Kagagaling lang ni Dimples dyan. Nixon and Grace Mendoza, good morning po sa inyo. 25 million pesos per day. Ayan, ang ginagastos daw sa Senado. Tapos magkano daw ulit yung issue nila sa confidential fund si VP Sara? 150, magkano nga? Oo.
2: I think it's
4: 115 million or more? 200 something.
2: Anyway, puntahan lang po natin to. Ito nga atin pong kanina pa pinag-uusapan. Sana nga po, yung ideal kasi nga na setup, ideal po ito, no? Ideal. Hindi ho naman natin sinasabi na ito dapat lagi ang nangyayari o dapat na mangyari kasi nga mahirap din po naman maging presiding officer po sa ganito pong uri ng political exercise, no? Ito pong trial na ito. Yung ideal nga po na ating mga napapanood o napanood na ay yung pong mga testigo. Wala na pong mga, alam mo yun, yung mga opening remarks na pagkahaba-haba, opening remarks naman.

0: Imbo daw sana nga yung presiding officer ay managalog. Kung kaya lang siguro o kaya naman eh,
1: oo,
0: may mga pagkakataon.
1: Tama, kaya si Marco favorite si Robin. O di ba, ginoong saksi.
0: Oo.
1: Tagalog para naiintindihan ng lahat.
0: Nga eh. Oo nga eh.
1: Paano, ano ba Tagalog ng overruled? Ano ba yun? Ano Tagalog ng overruled?
0: Ah, tumigil ka. Okay. Ihaharap po yung testigo, ha, sabihin, mga hukom, ito po ang aming testigo, si Juan de la Cruz, siya po ay maglalahad, ha, ng kanya pong salaysay, siya po ay testigo para po sa ganitong mga issue, 1, 2, 3, 4, 5. Yun at yun lamang. Kung siya po ay expert witness, di ba, sasabihin po na naman agad-agad, maaga pa lang ang kanyang credentials. Hindi na po, mga kapatid, pahahabaan ito. Hindi po ba? Your Honors, amin pong isinusumiti po sa inyo ang mga dokumento ng kanya pong credentials. Hindi na yung tell us kung saan ka kaya. Ang haba pa nun eh. Hindi ba? Hindi ho naman siguro, well, for the record, record na lang. Kaya naman eh. Sorry po ako eh.
1: Yung mga bagay na pwedeng madali,
0: yes,
1: madali.
0: Na hindi naman masyadong technical, di ba? Masyado pang pahahabain. Sa pag-graduate, sa nag-seminar, ilang seminar mo sa mga lugar ito, pwede ba siguro para ho mas maigsi yan, yung lahat ng kanyang certification, etc., etc.
1: Ipresenta.
0: Iharap na kaagad as record.
1: Correct.
0: Di ho ba? Para mabilis. Yung mga maaring bilisan, gawin na para po bumilis.
1: Correct.
0: Di po ba? Oh, kasi doon pa lamang po, sa lahat ng iyon, may magtatanong pa, may mga mema, so hahaba pa. So pag-present ho ng mga testigo, klaro na, ito lamang ang hangganan nila. So kapag lumalagpas na po doon, at sumusobra na po ang lagpas, siguro naman hindi kasasama ng loob ng sino mang panig, nasawayin na. At kung yung pong nando sa itaas, eh baka naman siguro may ka-text o may ka-viber o may ka-Facebook o anuman at na paying attention mismo, baka may pwede tumayo at sabihin na, hello, parang lumilis na po tayo. O kaya, saan ka ba papunta? Yun po yun. Yun ang ating pong napanood dati. Sabi nga ni Attorney,
1: Mr. Counsel, where are you leading?
0: Tinulaan daw po din dati si former senator.
1: Miriam.
0: Pero that time kasi wala siyang pakialam.
1: Wala siyang pakialam sa pula ng tao.
0: Pulaan man, wala siyang pakialam. Kasi nga, kung totoo na ikaw ay impartial, hindi ka dapat matakot doon sa pula sa'yo ng magkabilang kampo, sino mang kampo, kasi doon ka sa tama. Hindi ba? Kasi kung ikay mamamangka sa dalawang ilog,
1: yeah,
0: eh pagbibigyan mo yung dalawang yan,
1: lahat,
0: na para hindi mo sila ma-offend.
1: Hindi sila, yung kanilang supporters.
0: At mga nanonood. Patron.
1: Tama.
0: You know what I'm saying? Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero po, maaaring gawin, mahirap lang.
1: Feasible.
0: Tama?
1: Possible.
0: Opo, kasi mahirap dito din po na manonood po tayo at alam mo na na lumilihis na at ang haba na ng oras na kinakain, hinahayaan lang, lalo ka nag-iisip nga na mukhang ito ay nagpapapogi sa magkabilang panig kasi nga re-electionista.
1: Nako!
0: Hindi po ba?
1: Ha!
0: Oh. Yeah!
1: Nako! Nagpapapogi! Nagpapapogi! Okay.
0: Tumatayo, sinasabi, noong panahon yun ni Ma'am Miriam, sandali lang, para saan ba yan? Ah, hindi expert witness yan. Dito ka lang. Talaga sinasabi niya, diretsahan, pinupulaan, binabatikos, ewa pakels. Kasi yun ang tama. Hindi po ba? So, kung talagang gusto mo na ito po ay mas maayos, and then masulit sa pera ng bayan at wala na hong paligoy-ligoy pa, gawin ang na tingin mo ay nararapat.
1: Tama.
0: Pero kung ikaw dyan ay magpapaka ganon, wala tayong
1: katapusan. At malamang merong mga mapupugian at maniniwala sa'yo. Pero yung sinasabi kanina ni Prof. Cabalza na ang Pinoy ay may critical thinking, yung mga talagang malalim mag-isip, alam nila kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo.
2: Tama naman.
1: Oo, alam.
0: Sige. So, ito

0: lang naman po eh sinasabi sa akin ni Chacha, pabulong lang. Yung mga punto na yan, ano po?
1: Hindi, kasi, di ba, if we can minimize yung haba eh. Dahil ang haba nitong impeachment trial din.
0: Magandang halimbawa nga dyan yung dinabale.
1: Tsaka yung gastos din natin per day. Doon sa, kung ang gastos sa Senado ay 25 million pesos per day, pero kung nadagdag yung sa impeachment mismo, pwede bang isa publiko nila kung magkano yung gastos sa impeachment kada araw? Kasi baka pag naisa publiko, malaman ng tao, ay oo nga, yung mga bagay na hindi importante.
0: Sabihin mo kay Marco yan.
1: Ayun lang yung mga
0: bagay. Para i-messenger ni Marco doon sa kanyang favorite senator.
1: Ay, oo, at close tumayo, pala sila.
0: Tumayo yung senador, tanungin niyan.
1: Sige. Okay. I-message ko si Marco mamaya. Pero di ba, pwede po ba? Anong pwede sabihin ni Marco?
0: Mamulong tagapamahala.
1: Kung ikaw si Robin, kung na-message ka na ni Marco, anong gagawin mo? Ikaw si Senator Robin Hood. Patatayo ka syempre. Pre, Chong, sasabihin ni Marco, baka pwede, masabi mo naman. Magkano ba ginagastos nyo dyan para naman yung mga hindi na importante at pinahahaba masyado, baka pwedeng paiksiin. Doon na lang tayo sa importante nang matapos na agad itong trial. Huwag nang pahabain ng sobra.
0: Okay. Kung ako si Robin.
1: Ikaw si Robin, syempre, na-message ka na ng iyong close and good friend na si Marco. Anong pagtayo ang gagawin mo? Ano sasabihin mo?
0: At si Robin baka pumunta rito.
1: Sa stasyon? Ay, magpapapicture ako.
0: Nakita mo na?
1: Oo, bakit? Oo. Pupunta si Robin ngayon? Ngayon siya pupunta?
0: Ha?
1: Magpapaselfie kami. Bakit? Oo. Pupunta nga si Robin? Totoo nga, andiyan si Robin?
0: Ha?
1: Hello, grabe naman.
2: Nasa si Ted Twilon?
0: Nyakyakyak siya, hoy!
1: Nahanap ka, patay ka. Nahanap ka ni Binoy. Mag-usap kayong dalawa, mag-usap kayo. Dito muna ako sa
0: Senator,
1: gilid, ha?
0: Regards daw.
1: Sino nagpaparigo? Ikaw talaga. Ma-out of context na naman tayo dito eh.
2: Baka busy kayo.
1: Ako po ba kinakausap nyo? Hello po, Senator, kamusta?
2: Baka busy kayo.
1: Hindi naman po, sakto lang. Busy ka daw ba? Busy ka. Sige.
0: Asan na ba ako?
1: And dito ka nga. Yung gastos, kung magkano gastos sa impeachment per day. Pwede po bang isa publiko yun? Para lang din, siguro naman, okay lang naman, ano? Sayang, nakalimutan natin tanongin si, Attorney Tonggol, kung magkano per day ang gastos sa impeachment.
2: Di ba kayo nahiya?
0: Yung pong contentious issue dito na dapat natin bantayan, mga kapatid, ngayong linggong ito,

0: Wala ko.
1: Oo.
0: Makakapagpiyasa siya dito sa kanyang kinakaharap ng kaso. Pag ito po ay, kasi kaya ngayon wala pang petisyon sa Supreme Court kasi hindi pa po resolved yung motion to quash nila sa Sandigan Bayan. Mm-hmm. Hindi pa tapos eh.
1: Hindi, wala pang desisyon.
0: So hindi pa sila makakapanik.
1: Oo.
0: Kapag po yan dininay ng Sandigan Bayan, papanik po ng Supreme Court yan at ako, tingin ko po makakakuha siya ng injunction dito at siya po ay makakapagpa-present in the Senate.
1: Mm-hmm.
0: Kumanda kayo.
1: Sa pagbabalik. Oh.
0: Anyway, so sa puntong yan, mga kapatid, majority po ang kinakailangan dito at dito ho, mapapanood at mapapakinggan natin ang isa pong debate na naman. Ito po kasi ang critical na artikulo. Yung pong sinasabi na unexplained wealth. Yan ang pinaka-critical. Yung bank records na iyan. Magmula kasi ng anong taon nung pang mayor siya ng Davao.
1: Hmm.
0: Mga negosyo nila.
1: Dami nun.
0: Yung pong mga income tax nila.
1: Oo.
0: Lahat po
1: BIR
0: ito.
1: BIR records.
0: Yan. So, yan po ang pinaka-critical dyan at aabangan natin next week, mga kapatid.
1: Oo.
0: Alright? So ngayon pa lang po, banggitin ko na ito.
1: Oh, sige.
0: No? Sino-sino ho ba ang nasa majority? Alright? Sherwin Gatchalian, Bam Aquino, Risa Ontiveros, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Erwin at Rafi Tulfo, Chis Escudero, Mig Zubiri, JV Ejercito, Vicente Soto, and for your future plans, Joel Villanueva. Ilan yan? 13. Sino ba ang nasa minority? Alan Peter

0: principal nung chief of staff, si VP Sara. Eh, mapapasugod talaga ako dyan.
1: Naman, hindi ba ako? Kung ako man, ako eh. Ang i-contempt, susugod ka rin?
0: Aba, dadalhan kita ng pagkain.
1: Oh, hindi lang, baka magpa-buffet ka doon. Magpapa-buffet ka doon. Kung ako ay iyong makita sa live stream na umiiyak, hindi ba ikaw? Baka mapamura ka rin, Ted Filon?
0: Ikaw, kayong lahat.
1: Yan, baka mapasabi ka rin na may na-hire kang assassin kahit wala, hindi ba?
0: Anyway, so palagay ko naman ito'y pinag-isipan nilang mabuti.
1: Sana wag mag-backfire.
0: Hindi ba?
1: Totoo.
0: Maingat, maselan. Kasi kapag po bumalik doon sa nangyari, kung hindi man nila pupuntahan yan, napuntahan man po ng defensa yan at babalikan, panonoorin natin. Ano ba ang mga pangyayari bago humantong sa pagpupuyos ng galit at salita ni Vice Presidente? Saan ba nagmumula ang lahat ng kanyang galit? O ikaw, kung ikaw si Ma'am, paano may kikwento yan? Ako ang ang senador. Kasi ang senador, wala ding limit eh. Maliban na lamang kung kinakampihan niyo. Okay. Maliban na lamang kung...
1: Kung nagbibiling counsel, no?
0: Kung babariling ka.
1: At hindi judge.
0: Hindi, kung babariling ka ng presiding officer, di ba? Kabsyum! Pangalawa na yan.
1: So, ha? Senator Judge, tatanungin si Madam Zulaika.
0: Okay.
1: Sample.
0: Yung mga salitang, kagaya nung sinabi, mahal naming saksi.
1: Senator Robin Hood yan. Okay. Senator Robin Hood ka. Total, sanay naman sa acting si Senator Robin Hood. Dating
0: hindi
1: artista yan.
0: Hindi ko magagaya ang boses niya.
1: Oh, sige.
0: Gagayahin ko lang yung boses perhaps na nakatatanda sa kanya.
1: Okay.
0: Ito po ay isa lamang pagsasadula. At lahat po ng mga kahalintulad na mga pangyayari po sa buhay ng tao ay tinatanggi po ng himpilang ito. Mahal naming saksi, maaari ba nating balikan sa iyo lamang lubos na pagkakaalala? Ano ba ang mga pangyayari noong gabi ng Nobyembre ng 2024? Kung saan po napanood ng mga Pilipino ang isang Vice President Sara Duterte na nanlilisik ang mga mata at nagpupuyos ang galit at napapamura na nagpapahiwatig ng kanyang sama ng loob at nagpapahiwatig ng kanyang damdamin na mukhang wala ng pag-asa ang bayan na ito. Maaari mo bang isalaysay sa hukumang ito ang buong pangyayaring ito ng buong katapatan at ng iyo lamang tanging mga maaalala? Aming sinasabi sa iyo ay di pala. Mahal namin saksi, binibigyan ka namin ng sapat na oras. Magsalita ka.
2: Noong gabi yun, Your Honor, nagulat po ako sa gusto nilang mangyari. Ako po, bilang isang government employee, ay ginagampanan lang po ang aking trabaho. Nung ipatawag po ako ng kamera, pumunta po ako doon na walang halong pagdududa.
3: Bakit?
2: Kaya nagtataka ako kung bakit kinakailangan na i-contempt ako at kung bakit kinakailangan na mula sa kamera ay ililipat ako ng koreksyonal. Ano po ba ginawa ko kasalanan? Humarap naman po ako sa kanila. Wala naman po akong kinuha. Sasagot lang naman po ako, hindi po ba, sa mga tanong nila?
0: Ginoong Pangulong
2: Tagapamahala. Bakit po ako ililipat sa kulungan?
0: Ginoong Pangulong Tagapamahala. Gusto ko po lamang ilagay po sa record ng paglilitis na ito. Nalubos po ang paghagulgol ng ating mahal na saksi. Umiyak ka pa!
2: Sino pong hindi maiiyak sa nangyaring yun? At bilang aking supervisor,

0: Sarah po, nang malaman niya yun, may aalis niyo po ba sa kanya na mag-alala po sa akin? Wala po akong kinalaman sa gulong ito. Chief of staff lang po ako eh. Tapos ikukulong niyo po ako. Hindi ko po alam kung bakit po umabot sa ganito, Your Honor. Kung kayo po, malagay po sa alanganin ang inyo pong mga empleyado. Ano po bang gagawin nyo?
1: Pagkatapos niyan, and the winner is...
2: Sabi ko sa inyo, kung tinuloy yun, may luha. May luha yun, ha? Sa pelikulang Blood Bath. O di, ang ganda. Wala na namang kita ang Netflix sa susunod na linggo.
3: Lokarin.
1: Ingat po kayo, ha? Ingat dito ho sa mga pag-iimbita ng mga testigo, ha? Paano yan kung si Melvin Matibang ang humara?
2: Patay tayo.
1: Parang Director Matibag ang NBI.
4: Gusto nyo i-discuss natin yung West Philippines.
2: Kulang ang isang araw.
3: Niwala
2: kung ako yung Senator Judge at ikaw si Melvin Matibag. Gusto mo, alam mo kung paano kita tatanungin.
3: Bawal? Ito ang title niyan. Anong title? Sa opisina?
1: Matibag is under attack.
2: Nako! NBI Director! Mag-ready ka!
4: Oh, maraming salamat po.
2: You will really be under attack, maniwala ka sa akin sa pagharap mo dyan. And I do hope, pag nangyari yon, the presiding chair, wag naman sana mangyaring yung mga ganong drama ay mangyari sa Senado, ha? Nasa kanyang kumpas yan, kung hahayaan niya yon, sa totoo lang.
3: Kung diba? Anong kumpas? Okay lang.
2: I mean, sa kanyang kumpas.
1: Dali, huwag mo akong tataasan ng...
2: Okay. Alin.
1: Dali lang po. 9:44.
3: Ang kailangan.
1: Be right back.
5: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng... MX3.
6: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyo mapapanood.
7: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit, puro kontrabida, pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
8: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
7: Hello! Hey, fine. 1, 2, 3, 4, again. 1, 2, 3.
5: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
9: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
10: Oo. Napanood ko na yan. Marami na, dami ng views niyan eh.
9: Yeah.
10: Oo. Tulungan kaya natin.
9: Oo. Pakontak natin.
10: Ibus natin sa show.
9: Oo.
10: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
9: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami rin tutulong sa kanila, no?
10: Swak na swak yan sa programa natin kasi... tayo ay pampamilyang Pilipino.
5: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
11: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
12: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
11: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.

0: Natin ng good morning muna bago yung update natin. Ano? Magandang umaga. Ito lang, isang mabilis lang. Magandang morning po dito kay Carmita Eliza Casiano. Magandang umaga po sa inyo. And once again, binabati ko po ng magandang umaga si Sir Vin Sampang Adonis, Bepe Tresino, Danny Cruz, Caroline and Eric Bobs, at kay Professor Claudette Moya Rosal. Kay Nanay Chas Damian ng Marikina, Edwin Santa Ana ng Cavite, Lara Aquino, good morning, at kay Sonia and Delphin Creayla mula po sa Laguna. Update lang po tayo mga kapatid. Dito nga po sa nakausap po natin nitong July 2, 3,000 piso po ang natanggap nito galing sa ating mga Happy Anonymous. Ito po si Nelsie Francisco mula po ito sa Aklan. May video update po siya sa atin ngayon. Papakita niya sa atin yung mga napamili nila na pagkain para sa kanilang pamilya. Pasasalamat po para sa mga nagambag-ambagan para sa tulong sa kanilang pamilya. At papakita rin po niya yung naikwento niya sa atin ng July 2 na hanap buhay niya bilang isang pinya fiber. Ayan. Naghanap buhay siya. Tatahe ng pinya fiber, ginagawa pong mga damit. Siya yung pinya fiber. At syempre yung panganay na anak din po niya na si Hesiel Joy na finally ay nabila na po ng rubber shoes para po sa eskwela. At maging ang larawan at resibo ng kanila o ng kanila pong napamili. Narito mga kapatid, panoorin at pakinggan niyo po ang update sa buhay ni Nelsie Francisco.
1: Pwede ginagawa na para ito lang po yung pinagkakitain ko araw-araw para lang po mayroon pang baon ang aking anak, pambili niya ulam tsaka pamasahe po. Pwede si kapa po nito certain ay 50 pesos. Tapos pag sakaling mapunan po ito ay 15 si Kappa. Ang 15 si Kappa po ay 750 pesos.
0: 750 pesos.
1: Hello po, magandang umaga, Ma'am Chan. Excited. Ito po yung mga grocery yung tinanong
0: wow,
1: dito
0: dami.
1: Po.
0: May isang kaba na bigas, 25 kilograms.
1: Ito po yung total. Tsaka bumili pala ako ng 25 kilos na bigas. Tsaka ito po yung rubber shoes na nabili ko sa aking anak. Ito po. Tapos bukas po, papadala ko yung 500 pesos sa aking anak para po sa PE uniform niya. Maraming salamat po. God bless.
0: Ayan.
2: So, kumbaga, lahat ng kwento, tugma, at yung pong kanyang katapatan sa tinanggap po na tulong mula sa atin. Ito.
0: Ito pa, salamat ng anak niya. Masyado marinig, pero sabi niya maraming salamat. At ito po yung kanilang... Ano ito? Ayun, pinapakita niya kinukuha yung pinya fiber. No? Ayan mismo. Galing. Ang galing. Ganun pala yun.
2: Mismo.
0: Nasa loob mismo, no? Ang galing.
2: Tawagan na natin si Nelsie. Ay, umagang ito.
0: Oo.
2: Ganun kahirap yan.
0: 750 pesos yung sinasabi niyang kita.
2: Kaya naman din yung mga barong na pinya, mas mahal yun.
0: Oo.
2: No? At
0: mahal pero magkano lang
2: maganda,
0: napupunta
2: maganda
0: sa kanila,
2: siya.
0: No?
2: Mahal yan kapag binibili mo na sa tindahan ng tela.
0: Oo. Mas mahal compared dun sa normal na tela.
2: Sa merong mga amno. Hindi.
0: Pinya ba gamit sa lahat? Pakaraniwan tela. Hindi sa lahat. Sige. Ito, tawagan natin. Etong si Nelsie Francisco. At nasa linya na agad si Nelsie. Good morning, Nelsie.
3: Hello po. Magandang umaga po.
2: Good morning, Nelsie. All right, nakita namin lahat ng kwento mo, totoo ha. Thank you ha. Salamat na marami.

0: Hindi naman po, gas-gas lang po yung motor namin, sir. Yung helmet niya po, tsaka yung, ano niya, yung tuho, tsaka yung paa, tsaka yung kamay niya lang, merong ano, gas-gas.
1: Oo, naunawaan natin yan kasi nga mabuti naka-helmet siya at yung helmet lang ang nabasag, kundi bungo niya mababasag, no? Okay.
0: Opo, sir.
1: Alam mo, Nelsie, nararamdaman ko yung iyak mo na yan. Nauunawaan namin yan kung gaano nga kahirap ang buhay. At alam mo, ang Panginoon, napaka, no? Napaka sakto ng timing lagi, ano?
2: Tama.
0: Opo, sir.
1: Nung tinawagan ka namin, hindi pa nangyayari itong aksidente ito, di ba, Nelsie?
0: Hindi pa po, sir, sir. Kinaumagahan pa po yung pabalik na sana siya sa trabaho. Yun po. At saka, pagkakuha ko po ng pera, yun po. Sabi ko nga, mabuti na tawagan niyo po ako kasi nakabili po kami ng bigas. Kayong uniform lang anak ko, sir, sir.
1: Ito bang mister mo nagpatingin na sa doktor? Meron na ba siya mga gamot?
0: Nakapatingin po siya, sir. Dinala lang po namin siya sa ano sa center, pero hindi pa po siya nakapa-x-ray sa paa niya kasi meron pong ano, parang bumuo na dugo sa paa niya at saka namaga po.
1: Okay. Importante yan na mapacheck nyo kasi baka hindi lang yan pangkaraniwan na sprain o gas-gas. Yung bang mga gas-gas niya sa balat, malalalim ba?
0: Yung sa ano niya lang, sir, Ted, yung sa kamay niya po, parang malalim. At saka yung sa paa niya, yun po yung kailangan sana namin ipa-x-ray, sir. Kasi parang namaga po at saka yung parang may namuuna dugo po.
1: Oo. Kasi yung infection doon sa sugat, no? Kasi pag siya ba nag-crush sa simento o sa lupa, saan ba tumawid yung aso?
0: Sa simento po, sir.
1: Oh, kapag simento kasi kakaskas 'yan eh. Yung balat, alam mo, nako, Panginoon Diyos, yung crush na 'yan sa motorsiklo, nakailang beses na tayo diyan, ang hirap niyan kasi yung sugat mo nagnanaknak 'yan pag hindi mo pag hindi ka uminom ng kaukulang gamot. O ganito, ha? Sige, so, ganito, Nelsie, ganito. Alright. Yung uniforme ng anak mo, school, yung school uniform, at saka yung kanyang black shoes, at saka itong helmet. Pagbibili ng helmet si mister mo, bumili na ka mo ng maayos-ayos na helmet, ha? Para hindi, alam mo yon, sa panahon ng talagang, hindi naman sana mangyari, disgrasya, mabibigyan ng proteksyon yung ulo ng mister mo. Ganito, ha?
0: Opo, sir, Ted.
1: Sige. Ang ipapadala namin sa iyo para sa kabuuan na, pag nagkulang ito, kung sakali, kami naman mag-aabang lang sa iyong update sa amin dito na ibibigay. So, meantime, ito muna ang maaari nating maipadala at ito'y pinag-ambag-ambagan ngayon, ano, ng ating mga Happy Anonymous. Bubuin na namin ito, papadalang ka namin ng 12,000 piso.
0: Maraming salamat, sir, Ted.
1: Itong 5,000 galing kay Kit Attorney, 1,000 kay Happy Cusinera, at yung manggagaling din na kabuuan na 6,000 ay galing kay Happy Daddy, Happy K, Happy Man, at kay Happy Senior Couple. Mabubuo natin 12,000 piso. Bilhan mo na ng gamit yung bata, magpa-x-ray na kayo. At kung sakasakali, kung kakasya pa yung pang-helmet, bumili ka na ng helmet. Pag hindi naman, magparamdam ka sa amin. Okay?
0: Opo, sir, Ted. Okay po. Maraming salamat, sir, sa inyong tulong po. Maraming salamat po sa nagbigay ng tulong, lalo na po sa mga Happy Anonymous po, sir, Ted.
1: Salamat din sa iyo, Nelsie, no? Dito sa iyong lakas na loob na harapin itong mga pagsubok na ito. At ako'y natutuwa din kasi yung sipag mo doon sa paghahanap buhay mo sa paggawa ng telang pinya, mahaba ang pasensya mo bago ka kumita ng pera.
0: Yeah, nga po, sir. Pero pinagtitiisan ko lang po.
1: Amen. Para din sa mga, para sa mga anak mo, no? Kasi sigurado ako,
0: opo, sir,
1: itong
0: opo.
1: Pagpapagal ninyo ay para sa mga bata. O sige, dyan tayo muna,
0: opo,
1: ha?
0: Sir.
1: Sa 12,000, okay, huwag ka na magpasalamat sa programa namin, higit sa lahat sa Panginoon, na siya naging daan ng lahat ng ito. Amen?
0: Opo. Amen po. Maraming salamat, amen, sir, lalo na po sa mga nagbigay po. Maraming salamat.
1: Salamat din, Nelsie. Abangan namin ang ating muling ugnayan. Thank you. Ayan, mga kapatid, ha? Ang ating pong napagtagumpayan, 12,000.

0: 2,000 piso. Ito po ay gabay at tulong din ng ating mga Happy Anonymous. Nag-ambag-ambagan po si Happy Cute Attorney.
1: Cute thank Attorney. You. Happy Cute Attorney.
0: Si Happy Cusinera. Maganda umaga rin po and thank you. Yan po ay 6,000 pesos and nag-ambag po ng 1,000 si Happy Daddy. Si Happy K ng 1,000. Si Happy Man, nag-ambag siya ng 1,000. And then si Happy Senior Couple, 1,000. So 4,000 plus 2,000 po galing kay Happy Anonymous. Napagtagumpayan natin ang 12,000 piso. Amen. Amen. Thank you.
1: Maraming salamat po sa ating mga Happy Anonymous at perfect talaga ang timing ni Lord lagi. Diba? Para po dito kay Nelsie Francisco. Nawala naman po din sa schedule namin. Natawagan siya. Pero dahil dito sa nakita natin na video na ngayon lang din namin po napanood di Manong Ted, agad-agad pinatawagan. So, saktong-sakto po doon sa nangyari sa asawa.
0: Kanya para lang po alamin yung kanyang hanap buhay na iyon.
1: Yun nga.
0: At yun nga yung bata, yung kanyang panganin na nag-aaral, baka may kailangan pa sa school. Timing po pala, may problema ang kanyang mister.
1: Maraming right? At timing din na nakikinig ang mga Happy Anonymous natin ngayon na dagdag na tulong para po sa kanila. Maraming salamat mga kapatid. 9:59 on the clock. Next week na po ulit ang dramahan dito po sa radyo at sa Senado.
0: Alam mo, gawin na nating regular segment ngayon yan habang may impeachment trial.
1: Ay, oo, dapat.
0: Meron po dito nagpahatid ng mensahe.
1: Anong sabi nung nagpahatid?
0: Baka naman daw sa gitna po ng sakit ng ulo. At sa gitna po mga kapatid ng frustration ng marami po sa atin mga kapatid. Ha?
1: Anong sabi?
0: Ito pong napapanood natin na impeachment trial. Gawan daw natin ito araw-araw din ang versyon. At tama din po kayo.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print kay Haprime Media, quality and prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isipo sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalo.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B1079. Light and easy on B1079.

Yun, mau pitakbo sis. Klarong kaupay. Oo, oh, thank you. Nag-dara na ako yung monitor, tapos naglugar ako yung maupay nga at least nasisiratan ako kay kakulot pagkani ko. It's a rainy season. But now, it's a good day. Masirap. Yun. Thank you. Tapos ang ayan, thanks God, it's Friday again. Papay ka, kulot pa natin mga sugi na ating pamati. Objection, Your Honor. Oo, oh, musita itong oras yun po. Lagi tayong objection, Your Honor. Okay, itong mga evidence mo yan, ha? Pwede na itong kwarta. Dinner, ilang yung kwarta. Simulated pa-Xerox. Pwede na itong tawagon nga original. Objection, Your Honor. Ngunit! Anong salingit kunta? Panmuliti ka. Kaya, klado man yung buro. Kaya ito nga nang inaraway din ito. Nagdinilig bati. Nagpapasabot itong era mga ganun pa man, objection. Itong prosecution. Itong panel luwat itong defense. So, klado yung sa upay nga kikita nga nga mamati, kikita nga mga inin ang inira suportahan, inira servisyohan, kikita nga ang inira servisyohan. Pero kaya naman ito na nagtatrabaho ito, inira ang itrabahoon. So, in short, we have no other way, otherwise. We have to what we call this one, engineer, join. Never siguro answer what they are doing, good or bad. Hindi na kalimutan doon naman lang yung doon kalimutan. There is good and bad in everyone. Anyway, mga kasanggayan, halata hinduro, no? Kay itong taan po, mga ipinamuta. Isang pa itong dinudada ng mga judges. Mga politiko ini. Saan nagtitirag in dinirag batihan dito? Iunong yung pampolitika. O, hindi kang inukurte. Itong judges, itong mga senador, ginhimong inin mga huwis, yun itong nanginginano kapag kayo na. Ay, puro siya nang inipolitiko. Diba? Itong kontrapolitiko, ikaluyo partido, ikaluyo lang nga partido. To be fair, di ba? Yung mga nagbabaton-baton, alam mo kita yung mag-isaw-saw, ato na yung susumat ha, ato mga kabuntuan. So, listening and viewing now, nilagyan po natin na kinamutangan, kaya pasalamat ka na kung yan ang umadlaw. Kaya ini ka adlaw nga permi ni Madalumdum, no? Kapulot ng Madalumdum, katapos nag-tarahiti. Yan na, malitayo na ko yung adlaw, misan nag-masirat. Waray gamit ko din kaya ininamong lugar. Pinilis mo ha, Hamburg, Germany. Isa ka din, no? Masirat. Kay nag-aaga itong sirat ng itong hangin na mahalikot. Isang lubos na pag kinaadlaw, hindi pa rin mga foreigner magpapaadlaw. Pero ako isang niya magadlaw, magjan-jacket lang ako ako kasi nag-aagaw itong paso na itong hangin. Anyway, meron na yan, baga na ikapat itong buti. Masirang-sirang na itong buti. Pero at least nalilipay kung sugadinin na leader, no? Kaya di mong ginagtiyaro, hindi mahagkot. Kaya malaking sugadinin yung paso. At third, dahato ng Pilipinas. Anyway, thank you so much na po na termi na katutok and yan ang mga panahon. No? Magpapakihan at nangayin ako, magpapakita kong butangan. I'm safe. Oh, no problem. Kaya kung na problema nyo di, kwarta. Hindi naman talaga yung Mitchell. Ano ba? Itong kwarta nyo di magkinakarawat yung Philippine money. Diba? Euro man. Parang ka nga din po. Yung mga pinatarawan, nagkaluwat din siya, nagpapalit.
anyway po, karasit ang buti dito mga hangin kung tayo pa yun. Anyway, kali kita ko sa bayan. Kita maglangan. Ano na nga, waray katapusan, waray humpay. Pero mabot na yung sabihin pa natin, 7 months na impeachment hearing ng Senado. O, nalilipay na kita, kitrabaho tayo dito. Magkikita tayo lang din, kung ito si sino matutang maturang, ang hangin tayo kaya magbubat yung mga ebidensya. Nasigurado ko, mahirahanin. O, ayan ang mga katakayan, natandi rin ako din na pag-pangilangan ng mastering up sa seripan to. Ah, di tama rin. Natiri ako ito. Mahulat ako, kung ano decision ito na prosecution, kung ano makikita natin dito itong defense day. Kita na rin mo ito na decision. Kumpan itong era mga parokosan. Paro ako sa ganda ulo gini. Until such time, itang gumanain. Nagbibinuwa. Nagbibinuwa. Pero kapag ano pag kita ito happy, nagtrabaho natin. Di ba? Ikaw nga namamati ko yun, nagkuha ng tikita. This one are viewing also. Thank you so much. Ito nga kinamumunta ka. Kung ano, bari yung ganda ulo gini. Hindi hadjol mo yun. Ang maghahat, ang pinaka-G. Datang loob, ang pinaka-G. Kaya tak. Likod. Hindi takatuban na gaya din kundo. Hindi takatuban. Hindi luwan ni Taklo yung amay ng mga pagpupag kinitaw ng mga tanaman. O, mga green enduro. Para hindi din mga murata kung yung arat. Mga kahoy na lang po. Hello, sige. Nalang kita ka sa bayan. Ngayon, nabibaha in Pilipinas. Maraming magkita nga may makurkusog. Na hangin. Na bagyo. Pero kaya hindi may matugpagod, ano? Hindi bagyo and dive. Natayon yung lulat, yung kasangin, ano yung tawag ito nera? Yung ka-hukuman, yung ka-timing na yung hululing niya bagyo and dive, hingaran pag-undi mo. Ito na po, Vice President Inday Sara Duterte. Anyway, sige. Maliwala na po man ito. Ano mga gawa? That's weather. It's a weather forecast. No? Ngayon kita kasang tayo dito na ito, mga angay siguro yun na Panginoon. Nagwiwi na taas mga pangunang at atlitin. Yan na, mga kasang tayo, bumira na liwat ang Amerika ng Iran. Kaya ikaw na Iran yan ka, ang insignyan ka na ni President Donald Trump, ngayon na tumuhin baga samot-samot. Nag-istorya na kita, magkakamayadahin si Spire, nag-una-una na liwat ka mo. So, di rin yung sahip. Ito na mong inin grupo, baga. Ito na mga ka-atif. Ito ang mga Amerikano na angay namamumbak ang damido nito nila. So, ito tatang yung nahinilin yung mga kasaktayan. Yung kita, uuhulat man lang kita na matukman kung pwede nga yara pang asaan. Asaan ba nga? Nelsuri, hindi pala nga may nga nag-nelsuri din niya Turkey. Itong biyahe namin, di naman mayamang mabalik kita ha, na na Pilipinas. Itong ginirisuryahan ng mga leader, hindi niya Turkey. So, tikong din na Germany ng Turkey, that is 3 hours. No? 3 hours ito kung biyahe kahin na aeroplano. Siguro mga 8 to 10 hours ito kung masarap yan. Kung kaligari yung masarap yan, kung reach either bus or train. No? Lalaki ko tamay ng tuwera. Hindi na bulog ito sa ramok. At least nung kamayado pag istorya nga inin kutob yan ang Julio 17. Huh? Ay, July 17, hindi nga si Mana, ang matuhay na ito na iginhatag na ceasefire o pagka may adahin maupay nga himang raw. Himang raw, kung baga din yung programa na kuso na may mga saramot. Mag-uun na ka dito. Ikita itlubi mo mga pobre ng mga naso. Kukita mo. Increase dito, increase dito. Sunod nga sumana, increase na liwat it liquefied petroleum gas. Panas ng taping. Di ba? Ang pagbaratin yun ng mga kinukuha natin kay Demen Ani ng mga fuel. So di pa nga naman yun, ma-increase na liwat. Hindi nga rin matuhang. Ngiinig ko sa'yo.
mo po yung malitong era, kaya di rin, magulitin sila na inquisitong era, kaluguri mo paggamit. Aha, may ito, may problema era, okay, di ba? Ito mga lugar, Iran, hindi ang people magamit yung era, kaya alam mo na era kinukuha. Makuha din, pero hindi ng Pilipinas na normal. Hindi mo ito pwede mo rin kumuha ito. Mga lana, itang dito ha era, itang ibang mga lugar. Sa verity kang buko ha, Iran, dito na Saudi, dito dito dito kumuha. Ito pag transport niya, makandang hapon. Biri kong talaga yung iwaabot yung panahon ng mga parati ay mga prescriptive lana. Yung mga natin sa mga Pilipinas, no? Hindi mga nakasagayan, di sa mga aliman, no? Nag-increase loot ang prisoner lana. Ano ba ganun, no? As for in time, kung meron yung mga apiktuhan ng Germany, naapiktuhan nila, pataas na ako increase. Ito na era fuel. So, ito na era, we have ang tudo, ha? Ano daw po yung truth? Hindi mo rin, ito isang kung naadi kami napalit, naadi manggiha po nito ito ang mga fuel na deliver ng mga Germany, ha? Pero eh, yung gusto ko sa yan eh. Isang pati din niya mong pangalan, di ba, di na Germany, ala. Pero na increase lang yan, pato mo dito, ipicture niya ng pag-transport dito ng mga land. Okay, thank you. Hinapunta nga baga diri maging dakuin ng problema. Plus, yun na mga kasangkayan, ma-increase mo talaga kahit ito na bigay ikaw regalo. Ikaw regalo? Sorry. Bro, internal review. Video? Okay. I'm sorry, ha? Bureau of Internal Revenue. Okay, yung video na ang samanta. Ini nga BIR, balik na ito na excise tax. So, everything has to increase. Mga makaiban, increase, natanong ko lang itong karulgan. Excise tax, tapos, sino nga mga pag-increase ito ni mo, increase niya na, liquefied petroleum gas. Ma-increase ng liwat. So, mabot na. Pag-hatag na nyo itong interest na natin sa Maraydan. Kining excise tax. But, pag tayo dyan, mga kapatid, maganda lang kita. Miss Pakitoto muna, ay, may dalang ibuhat na rally na yan ang Adyaw Manila. Wala na tayo nakakuha. Miss Pakitoto, Miss Pakitoto, mag-rally-rally, bisan po kaulo, mag-inawyaw, nalilipay lang ito, trabaho pa rin. Pintasamak tayo, sumat tayo na tinuon itong reality. Ipaw na ba muna yung masusulbar? Hiniyan ang administrasyon, tumtum na lang ba kita hinibinhi? No? So, you have to appeal. Ako, I'm appealing to the president also. And the people of Malacanang. Sana naman. Kailangan mo itong una-una, pero may nga yung bagapan muli kita. Pwede ito ninyo. Hinahinayon anay ni, visit aside anay ni, yung anay. Ito ninyo ka. Magsusuna na liwat yung presidente, state of the nation, suna, suka, suna, state of the nation address. Aray, ano man nila, at ganyan ka ng presidente, ang pag-abusan po si 20,000 kilong bugas, bot-bot, yung Pachinuano, ano pa, na, ang mga iginsahan, itong, yun na, ha, na pagtuhay, itong mga panarabahuan, meron na lang yung gamit. Anong mga kuraan? Ha? Ano yung hinunong duman? Mahiwa, iya naman kayo. Ano kayo ng peting? Mahiwa naman kayo. Kamot ang mga hundi na Malacanang. Huwag hindi nang hindi mga tao. Kayo mismo ang mahiya. Diba? So, ano yung nilimimano siya kayo? Ito ang State of the Nation address. I think that is 6-7 o. Basta mo ko, ito ang July, hindi ang bulan. Hanggang kamaya dahil yung State of the Nation address. Ano na lot yung sasaad? Ano na lot ng mga buwa? Ang buti ng buwa, hayo pagkita, o buwa, o ano pa nila ng mga
yung panayara saan not totally ayawit kung buhay yung tao yung mga din o kay pamati yung sorry no? Saan nala promise ha mabili ka ng mga promise na puro siya natutuyo nala kami hindi din ano na mga tag hunaugunay maupik ay hindi mga saan hindi nang itutuman ha eh, itong leader dapat you have that strong vision. Diba? Kasi nga nga ni bro, undang hindi. Ayan, siguro nga. Kaya na, bayad ito nga ni sa'yo, kihay. Minarkusay. Ito, umaga minarkusay, minarkusay na yun. Para mamaritaho nga. Andan ka mo kay minarkusay na. Andan tao mo kay minarkusay. Kumunod na akong tra, la, kaysa yun, ako, ako na din minarkusay. Pero naman pa naman, I still were a child in the time. Nagmumurumlay na ang panhead ko. Ha? Ito nga mga mga pamahal ko naman, Julings. Julings. Julings. Sabay mo ang panhead ko. Mulan. Uy! Uy, gabi mo itong binubig-bulig itang mulay. Kaya ano, mabit mo ang Julings. Itong trabaho, minarkusay. Alam mo po eh, 1972. Itin na deklara ang martial law. Minarkusay. Karagsin nyo, maglinimbungon ka nga eh, yung trabaho ko, minarkusay. Sabi ko nga doon, nung duman niya, nalilihar na ka na paano, why more yung university ko, trato ko yung administration. Oh, ba, wala ba, bumba. Ini administration, nagbakol ba. Ano lang ang karaw. Iyan na. Ada na. Hindi mo pa sa COVID. Ang sinabi ng Kongreso at mga kunta, pinapuhat yan ni President Bongbong ako. Yun, oh, ang nagpalayas ang panahon na 1986 ang nawara President Marcos. Oh, ang pamilya, oh, hindi ko na rin Bongbong Marcos. Pero ay may abulo ko yung pagpalayas sa 1986 and I was there also at the time. Yun, oh, number one. Ang mga nagpunta ito. Ha? Aada yan ang ginhi mo ang cabinet member sa President Bongbong Marcos. Sino yan? Ha? Kumpahan ko na yun yan ang putang. Bang Abalos, Dinor Abalos, ahabot ang una. At ihitong pamilya. Si Pamalakad yan. Tapos yan ha, pinaura nila. Ay, tapos ha, pinaura na ng presyo. Abot nga rin ko nakilala ka mo. Pero medyo nakabahan at binabiwan niya mga aktivitis, aktivista pa. Punta kilala mo nga niya na siguro eh. Kaya, Jerry, kilala yun eh. Tapos na nga, nakadaan niya si Hinda sa immigration. Makilala yun, yun yung parangyari nila. Di ba? Nag-opposition na kongreso, di ba? Ito nga mga balos, di ba? Naging na kumot sa commissioner. Ibalik siya na. Ang Abalos. Pamay ka na ito. Tapos yan na eh. Pwede more. Naperdi. Para yung mga magalusot. Pagkakunan mo rin ito, di ba? Perdi. Pagkabutin siya mo ito. Eh, bali. Itagang pa yung cabinet position. Ni President Bongbong Marcos. Why don't may him? At sa ring paman, hanan po pa ito na itabong ang mga kurukontra. Hindi na po ito na ating tatay. Iba na yun. Anak na. Tayo ni Juan, di escape ni Pedro. Ay, sus na yung sis. Ang buka, sharing ko natin ng English. Tayo, God is taker than water. Ha? Yan. Di na takba doon na siya na gluten Biden. Ay, mo pa ka kalugayan agad. May nagtingalimot. Nakabato ko pa rin ahin ka ng inin Ginerman, no? Ginerman nga hindi ko na nga kalimtan sa nga tambalan, tambayan, nila yung mga sindo-sindo-sindo nila sa rumusin. Ano ito, Ginerman? Hindi yung mga nga rin, nakalimutan ko nga rin ito nila nga kapihan mo ka. Diba? Gusto niya
senior citizen. Ha? Yung po andaw yung gila. Ha? Ha? Ah, ito. Dunkit. Dunkit, dunat pa. thank you, thank you. Ito Dunkit. Dunkit, Dunkin, Pasolito, Binerman, salamat. Dunkit, Dunkit. Salamat, salamat. So, buta ang pangalan niyo, Dunkit, Dunkit, dunat, dunat. Ah, Dunkit, dunat mo. Ewan pa yung nga kulog na yan. No? Thank you so much. Ito nga. And then, isinakan bilang Dunkin. Nung lumang dito, okay? When you say Dunkin, German, that is thank you. Thank you so much. Pero, hindi kita ko saan kaya. Ngayon, kay nagtitikapasok na lorid sa kami at Amerika. Lato-lato ang pangalain mo dito ng pinangapit sa DCT ng Amman. Kung natin nakuha na balita, sana matuhay na. Pero take on yun yan ha, nga daw ito ang pizza DC, tibangin ini magnabipabipa yung panera. Magpagargira pa, magkaaway-away pa ini. Kung ito yung tanahin pang pwede sa Chris Uplana, baga hindi kita kapag yan ha. Natulapin siya nga daw magbagol at ito ang mga leader ito meron. And ito na yung desisyon ito ng Presidente ng Amerika, Donald Trump. Baga ito, ubus na lang yan. Pag-ubos na lang. Siguro ang panalahinig na pag-ubos na nalimig na doon ng Pisa Institute in bulan itong July. Thank you. Tama, magandang na. Yan, hala ang paghapon niya sa kanyang mga raon, inindiri ko ang ay siling ka-lapsun. At ang gano'n at ikadami naman ng upuhay sa baho. Anong bahay niya? Nandiro, masipitong iyo-rally-rally, warisap sa mga trabaho, warisap sa mga pagkaon, ano nito nang pumito yung ito mga pagkakitay pa na kami pinag-iari yan. Ito kami yung lahat ng kat-bisis Marcos sa dito. Alam mo, dito sa Maynila, marami talaga ang waray. Alam mo naman ako na ako ang waray na talagang tumutulong sa inyo. Pero alam mo diyan, di ba? Tudamuan mga waray. Naging paninihiya, gobernador sa GMA ng itong panahon. Ang panahon ng President President Marcos, no? So, mas nababagyan itong mga panahon. Ipukod ko na, ha? Baka mo kumutuway. Ang daming waray sa GMA. GMA meaning Greater Manila Area. Ang ito niya ng gobernador at doon GMA. Greater Manila, Manila Area. Yung president ko, gobernador. No? Yan yung pili nila ng gobernador. Pero ang tawa, silente. Ano ito nang gawin? Sa Maynila, Tanaga, dinaiwasan ang daming waray. Siyempre, paraktap ang mga waray. Patalamot ang mga waray. Ari ang mga waray ang dito. Patanak ka, mayroon ko dito uncle, mayroon ko auntie, naipanmutan mo ni Mrs. Marcos. Matapusun. Kabataan, kadadaan. Sintong pulit at pasa. Alam nyo, ang waray dito sa Greater Manila Area, napakarami. Waray ng ugyan, waray mga karta, waray barayan, waray paragahin, waray kung naihihay mo, kundi iba mo, pagpakitan nga mo sinatsyak. Kamakaraw. Kung yung dadasig ang waray ngayon at wala yung mga kwarta, wala yung mga kabutangan, wala yung balay, wala yung ukyan, wala yung bayan. At sir niya ni Dapper, mga warag yan. Hindi naman lahat yun, ang panahon pa yun. Panahon pa ng pupung-pupung. Well, anyway, ito medyo tayo.
kaunto, wag akong hindi. And then, kita mo ito sa Sangkalan. At yung tanaw na ito yung ipasis niya, kung ang tamahan na itong poko, ang hindi mo na insya, kung sa people power, no? Na anak, na atagdoma, anak talas, na nagkaroon niya kakulba, nagtatapuan ito na. Kaya nakalakan nyo yun ni paring gringo. Nasaan hanggang panahon. Kaya pala eh. Kung marurulog ka mo, kung hindi ito natapos, alis tayo. Punta tayo ng hulan. Ba, nakakatong hawak mo na. Pare, ito na lang paghambulan. Diyakti ka na ito. Harayo nga naging hambulan. Ano, kasak niya hambulan. Kaya ni Gringo Nasan, Secretary ng Munsyo Matitiba. Si Gringo Nasan, taga Mulan Sorsogon. Nagpahamitol na ito. Mulan Sorsogon na yung ito niya. Kaya, parang anong gusto mong ibig sabihin na pata tayo ng ulan? Pagkabulan sa sagot ko siya ako eh. Ano nagpa-faint, hindi mo gumara pa yun. Bakit? Matatakot ko naman ng ulan. Hindi kaya harapin yung nag-sasakyan. Ayan, ulan ko. Anyway, so ganun ito niya nabi sa niya, ito niya statement, kasi niya, kung mauhi mo, parang bago mo mga nasyon, mga kumataan, siguro wala nito mga kinabutan na era revolution, na insya, yung kanina former senator Wing Hunasan na ayusin na lang. No? Huwag na tayo ng laban-laban. Hindi naman tayo katulad ng Mindanao. No? Papua Pilipino, kinakalaban. Ngayon, pag-usin ka ng kabutihan at pagtulong sa bayan natin. Tama ang loob itong senador Wing Hunasan. Para yung wapang hanggang ay quote and quote and Senador Lurik Cinta. Senador Lurik Buganda. Ang taniya, kanamo na kapag-agian yung mga impeachment. No? Kung una, ay nakasinado. Impeachment ang era, nakali nakasinado. So, pag ipapulungin yung mga impeachment, hindi man din natutukay. Hindi rin, it's sobrang karga yung tanmulitika. Parang wala ang neutral ba? Balance it. Kung ito kung yung mahinami, kung doon yung kanyang malita. Hindi pa ang panalay. Pero observation. No? Bisan ako. Direct na gapi, yung may da nira malita. Mas mga gapi lang. Ito nagsasagod ako yung malita. Hindi na kailangan mo pa yung malita. So, hindi na yung malita pa mo. Nangingin na ako yung truth. Ang kami kung gusto na ano kini ka ha sa wala itong mayo kung ginawa na kung kreto na magkakatagal ko yung project so karuyan po yun di ba kami tapang na it even project given to me so that's it di ba that's a project my district so kasi ang luwa. Oh, bahala mo lang itong kumeda ko. Narita ko maray. Kung mo bahala. Tapos, dumati lang iba. So, ano rin mong iba ito sa inoyon. Interesting po. Tinado ang kunang Kongreso. Nasaral ang kontra. Nauyon, dako yung para yung dito. At masama yung kukuha ng Kongreso. Now, ini yan ang mga sanggayan. Iwasan pala na itong mga orkontra, di ba? Ano yung tanawin pa? At maraming din ang ilang hiling nakikita. Direct na ito pa. Direct na ito pa. Ito yung ilang mga presisyo. We have to observe always. Again, ha? We have to observe always Joe Francis sa Pilipinas. Kinanggan mong gabi. Hindi mo na po yung orkontra o ay mabalabag. So, mga kita itong patakaran, no? Ika, kung mag-analig ang inin ni Marcelo, ni Marcosa, ito ang puno ka po yun, ada, pagtuhay ba? Diba? So, kita. Eh, nakita ito, ano, wala rin karoon ang administrasyon niya na, eh, nala, no? So, yung manla, ang muna napili, ulit nala, nga na itong 2020, kung na siya man.
wala naman mo ba? Eh, di ba yun eh, paspasay ka na karuyan. Sige, okay, mag-uuna ka, oo yun. Luwanan ka na ganda niya. Hindi naman yung election pa. So, ulit ang 2020, di na, si Buano, diha dong, baos. Baos sa 2020, kung sa'yo mong gusto. Eh, bako mas yaman. Eh, magandang ginugulaan ka ng 2020. That's the time na ikaw mismo pumili ng tamang anisakto. Yung pagkaanay, di ba? Sa kailanganay. Thank pa may malita ka pa. Ako mismo ka marag mataging malita. Sa kailanganay ako para itong general welfare. O paano na nga, ano mong tira sa ring? Amon sa yung Chartax, Madam Chartax, pero mo, kapatanan daw ng taong bayan, malipusul, gabi. Ay, nako, ang lit, ako na mo mudang hindi, ito mo, ito mo mudang hindi, kainin mo, alin mo, no? Upa, hindi ka mong paso, hindi ka mong paso, maglaw, ganitaklip mo nga panahon, eh, isang maglaw, at least, diri, mapasang duro, kung try ko na. Ito yung mga galing din sa aura. Sige, wapahin yung video. Kontra. Hangin nga nito sila. Hangin. Para sa nag-aaway sa hangin. Paso. Hangin. Well, anyway, sige, thank you again. Ang mga sabihin ng gumuti. No? So, balik na at science stats. Mataas na rin sa Baraydan. Mataas itong kuryente. Kasi natuwan ko na rin sa kuryente. Asa ay magkataas kumbay ng itong tubig para masyari pa ito high for gift yun. At ako, sabi ng mga grupo, mga organisasyon, ha? Nabay ito nga rin yung manakid ko. Ang baka mo, ang taga-tubig, ang taga-kuninti. Diyos ko po, ang naman. Gusto ko sila yung hindi kinaturo ko na lang at uhin ko, ako naman ang liwag kong manuwagan. Kumahagad na ako, hindi na ako mga probinsya. Kaya dito eh, okay. Sa pwede ba yun, mga silag ng mga nagdito. Wingi pa lugod ko. Hindi ko mga pwede nito kung ako nanay. Diba? Sige. 4.5%. No? Ano itong tambay niya pag kaya naman. Ang trabaho. Diyos ko po, Lord. Wala naman nag-iporap ng panahon. Pero, siguran talaga na itong pag-verify na itong pan-biyam iskilisyon. Thank you so much. Nakarangga po na natin the workaholic governor, Pinaking Governor Carlos Jericho Ikot Pitilla. Thank you so much. Yes, lahat. Ang sigur man, gihapon na ito na mga board member. Ipo, nag-ihapon din mo ay Madam Corazon Albert, ang provincial administrator, Madam Ruth Sorpia, Sir Aldin Sorpia, Public Department, Pabago, Accounting Division, General Services, and Engineer Gilbert Militante, Sir Salamante, thank you so much. Dahil ko talaga. Ngayon natin, provincial policy advisor, pinagigan Madam Francis and Pitilla. Siyempre, natin ang Chief Executive Officer, at the same time, President ng Magalaw ng FM Station, ang sulit ng taklong pinagkakan ni Sir Bob Aguilar. Kaya mo tama, technical, engineering, IT department, siyempre. Yan ang ating mga tinin, mga sulit na itong pumatuloy na, mga sir, mga ma'am, San Fernando Elementary School, no? Ang lagawin pa kanan, diba? And siyempre, welcome to business company niyo. Yan, Tukulu and Intanong, I'm proud to be an ASA. Ako pa rin ako na sumalini at kapagamit sa kong anak ko ng Hebrew na nga diya pa alipan. So, look at the rest na mga pahay na tulad. Salamat ang ipamati. And, kumusta ka na. Happy weekend. Bye! Peace! Ako ba kayo?

0: We don't stop the music.
1: B107.9.

0: Adaran ada ini handa bagio Inday, ha? Bagio Inday nga baga mo pa naman la. Salamat kita ang Ginoo nga baga waray kita baga tara igo dinhi pagadi nakikimit la kita. Pero iya na duduwa ini nga bagio Inday nga na agya aton. Ano sa baga magawas na dai ni buwas. Pero adi pa maga makurukusog nga bagyo Inday nga baga sigit pakarimutaw hiton aton. Hiton aton na sun pastilan. Ini nga Typhoon Inday luwat nga naitatabo dito ha. Senado kabahin ini nga impeachment ni VP Inday Sara. Bueno, mo pa nga kulupa doon nga tanan mga kaboses at nakainig yapon. Aniyo Kuya Bob Abellanosa. Ngayon kakarusa, din hininga doon kaboses Leyte, boses han katawhan. Ano kita yan ang adlaw? Aba daw kay Biyernes na, ha? Waray lasabutan si Mana na tapos adi Biyernes na liwat ng adlaw. Ada kaya adi pizza ano na kita na pizza cheese pasti lang ding galaksi tung panahon ano pizza cheese inin bulan ng Hulyo Biyernes ng adlaw 2026. Ada kaya nigyapon kita yan na magkakaurusa ini nga itong programa Kaboses Leyte, Boses han Katawhan. Ipinagi hiningaton mga notisya, mga balita nga nasagap han Kaboses Radio News. Para ito niya ng adlaw. Ag noronian liwat an aton straight from the heart. Uy! Nakatawa! Astilan, ha? Balita o ano, ha? Nakatawa ka man. Pagsinggo lang straight from the heart. Pero pinamulat na ko ni... Pinamulat na ni iba. No? Kumbaga, nawaraan na kita pirakadlo. Kumbaga na mo pa natin ginasikaso, anay. Ha? Anyway, ada kay may data nakuha yan ang surat. Naroon niya. Nato nito tatag dun. Pag tikang inihalain luwat nga lugar, diniha aton, ha? Nasun. Pag tikang iniha... Dito may Cebu. Astilan, may dangengip na namamati dito, no? Ipinagi ni Hanaton na Facebook ngan han YouTube Live. Ayan. Ngan na ada inhira mga nakakagsubaybay hiton aton programa nga Straight from the Heart. Pati nagyapon din nga kaboses Leyte, boses han katawhan.
1: Wow!
0: Ayan, ha? Ngan na siyempre... Ini nga itong programa na babatian dini ha siyudad han Tacloban nga nitong mga higrani nga mga munisipyo, mga bungto, ha, mga distrito. Ipinagi ha Kaboses Radio B107.9. Ngan simulcast gihapon ini dito naman itong mga Cebuano speaking areas and Leyte, Sugad Haormo, Kananga, Isabel, Albera, bye-bye, nga ito ha, ngayon Merida, Tabango, nga ito mga kana, ha? Mga Canadian country siring paman, kana sila dito, ha? Ipinagig hapon, ha, 99.9 Dream Radio. Yan, simulcast hapon ni, ha, Kaboses TV Leyte. Ngan sugad man ha Facebook ngan ha YouTube iyo ni nakikita og nababatian. Ipinagi naton Facebook ngan YouTube pages bil nga laniyo B107.9. Ngan na siring paman didaliwat ha radio live streaming may da naton naton live streaming bil nga laniyo ayo mga internet ayo mga internet webpage and b1079tacloban.weebly.com. Amoy niya namun live streaming, ha? So, b1079tacloban.weebly.com. Alright. Nga kung may daniyo anong tawag ini? Radio Garden App. Dito niyo mga internet, iyo laptop.

app, yung cellphone, ada kay i-search lang din na ha, Radio Garden app on B107.9 Tacloban City. Alright, yan din na hindi. Iyo mababatian gyapon ang aton programa nga Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Anyway, mayong hapon sad ha, sa atong mga higala diha banda sa Ormoc, sa Isabel, sa Merida, Albuera, Kananga, ngatos bye-bye. Mayong hapon kaninyong tanan diha. Ha? Alright, ngayon na sa of course din niya highly urbanized city of Tacloban, mupay nga kulupayo, di na may magabi na liwat. Ha? Ngayon na siyempre, ang aton 138 nga mga barangay din niya siyudad han Tacloban. Yan ha. Ang pati naghihapon ang pitunga distrito. Pitunga bungto din niya primero distrito han Leyte, ang aton provincial, first provincial district of Leyte, ang mga taga Palo, taga Tanawan, taga Tolosa, Sugatman, aton mga taga Santa Fe, taga San Miguel, taga Alang-Alang, taga Babatngon, maupay nga kulupay yung atanan. Tinan mga taga 2nd, 3rd, or 4th districts, ngan han 5th district of Leyte. Okay. Mga kuya o mga kapatid, mga ate, tika nganta, anadon Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Ipinagini nga aton mga balita, yan na nga nasagap, ayan. Alright, kabahin, dahil yung impeachment naman yan na, dahil nabubuhat dito Malacanang, baga ang kaparte niya na baga sinising doon baga paghulga.

Marcos nga natun anay Speaker of the House kay Congressman Martin Romualdez din niya atong distrito, 1st District. Ha? So, didahan impeachment trial. Nagpahayag hi Attorney Mark Venluan, ang abogado han Vice Presidente Sara Duterte, nga ini nga pahayag ni Duterte, batong daw kuno ini, haniginakusar nga Operation Romanov. Paaliwat ha? Usa daw kuno ini nga plano, ha? Nga nanunuyo hin pagpatay han Vice President. Wala, agad manluwatin niya, no? Hindi isang naman ini natatabo ito natin kung mga opisyal niya na. And ini daw kuno nga Operation Romanov, usa nga umano nga plano nga nanunuyo pagpatay han Vice Presidente Duterte nga natuniya bugos nga pamilya. Agad luwat, ano? Nga sumalahan depensa, tungod hini nga baga nahibaruan nga hulka, ada kay napiritan liwat kuno hi BP Sara Duterte paghatag niya pamahayag basi liwat mapanalipdan adun iya pamilya tikang hinbaga anuman nga banta nga dahaton ira siguridad. Igindoon liwat nga hi Duterte naging target daw kuno ini hinwaray o diri otorisado nga surveillance nga intelligence operations. Wow, ha? Lakip na ang pag-profile han iya mga balay, pagtangtang han iya pipira ng mga security personnel, nga pagpagawasan iya opisyal nga baga schedule ito niya mga lakat. Wala, ganito ano. Samtang nagsumat naman ang National Bureau of Investigation o kung NBI, ngayiragin imbestigaran ang ini nga iginakusar nga Operation Romanov. Sumalapag ang NBI Senior Agent John Mark Kalilong, naginimbitar nira hi Vice President Duterte nga ni Princess Maui. Basi maghatagin dugang nga impormasyon, pero waray na kunin ni tumambong nga duduha. Ada kay nagpabili ng NBI nga anda mira magpadayon ng nira investigasyon kung may ikukonsiderar nga kooperasyon tikang han mga apektado. An aton oras, may da na kita o may da pa kita 1 minuto bago mag alas 6, ha? So it's 5:59, a minute before 6 o'clock in the evening. Nga din naman kita kan Bagyo Inday. Ang Bagyo Inday ini nga atun, baga nakaka-apekta riyan na, baga international name undik nagsasipi Typhoon Fabi something, ano, you know, ha? Okay. I Bagyo Inday ada kay ginlalao man luat ini nga magawas na Philippine Area of Responsibility, ha? Yan ang Sabado, magawas na dahil ni Hapar. Padayon niya ginmumonitor han pag-asa anini nga Super Typhoon Inday nga naglalakaton tikad to Norte Katundan samtang ada ha Philippine Sea. Han mga lasdusan na kulup nga weather bulletin, ang sentro ang bagyo na mumutang ha 620 kilometros sinirangan han Basco Batanes. May dagyapon ini pinakamakusog nga hagin nga nabutin 150 kilometro per ora. Makusugay nganhin pagbugso ha? Nga tubtub 185, bah, dirin nga rumamay ha? 185 kilometers per hour nga gustiness ha? Well, padayon nga nakabinbin niya na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 di Batanes, sinirangan nga parte han Babuyan Islands, ngan ha Santa Ana, Cagayan. E giniisa gihapon ang Signal number 1 di danibang nga parte han Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, nganin pipira nga lugar di ha Abra, Mountain Province nga dito ha Ifugao. Yan na da kay tungod hini nga makusog nga habagat

0: Adagyapon iton makusog nga pag-inuran-uran dito may Occidental Mindoro nga Antique. Samtang may dalawat mga panalagsa nga tuwing kamakusog nga pag-inuran nga pag-aabaton dito ha Metro Manila, Calabarzon, Memarupa, Western Visayas, Negros Island Region, nganin pipira nga parte han Mindanao. Ginlalauman han pag-asa nga magawas na ini nga Bagyo Inday ha Philippine Area of Responsibility didayton aga o sino iton kulup buwas nga adlaw Sabado. Ngan posible adto nalot ini maglandfall ha mainland China. Wow. Didayton buwas ano ha, buwas iton gabi o pwede didayton kagahon han Domingo nga adlaw. Ana dun oras, 2 minutos na ang nakalabay. Hana, alas 6. Adagay, mabalik kita. Kataliwan hining patalastas.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.

0: ada kaya an activity gen organisar ipinagin suportahan Department of Education Tacloban City Schools Division. Sugad man kabahin ang programa para inihan emotional nga pagbangon ang mga napiktuhan di dahil nga trahedya. Didan Facebook post nga igin butang ang DepEd Tacloban, igin pahayag nga bisan kung magbisan magpapadayon ang mga samad nga siring pa nahabilin didahan insidente hatun Hunyo 22. Ang pag-abriluatan klase nagpapakita nga posible ang paghilom na hinipinagihin pagburublig han komunidad. Ayan, namit mo pa'y. Egin dugang han DepEd nga pinagihin bago nga paglaom mas gipapadigun nga seguridad nga paniguro han pagpanalipod itong kabataan. Ada kay nagtitikang na ang San Jose National High School hatun ira bago nga kapitulo nga punuhin kaisog pagka maluluyon nganhin paglaom. Yan, ha? Ana Dolores, 13 minutos na nakalabay han alasay sa dagay may pagkisumpay naman hining bagyo Inday. Nga baga, magawas na nung tinibuhas, ano, inauton na, matunaw na lang eh. Ibaga, base waray na madarahigan. Ada, tungod hininga na hitabo nga bagyo. Damo nga biyahe hapan dagat ang baga dida Cebu pati nga ni ngan hiyaton dapit adaging kansila ini tungudhan super typhoon Inday. Amin niya naging pasamwak ang Cebu Port Authority nga ging kansila ang damo nga biyahe pandagat han magkalain-lain nga pantalan dida Cebu hadin na Biyernes. Anya na nga Biyernes, ha? Yan ang adlaw ini eh. Tungod din ni hininga baga dagkong mga balod. Bida. Makusog nga mga balod nga gindarapay ni han Super Typhoon Inday. Lakip din hin mga apektado amon Pier 1 nga Pier 3 nga mga passenger terminals didaha Cebu City, Hadanao, Toledo, Sambuan, Hagnaya, Santa Fe. Puro taluot nga ni Bapa nga mga pantalan. Gingkan sila gihapon han nagkalain-lain nga shipping company sa dunira mga biyahe. Tipakad to ha hilungos nga to ha baybay urmok ha tikang ina Cebu nga dahamasin Naval nga dayakat Balugan nga to ha Bohol Sikihor Surigao nga nato ni Papa nira nga mga destinasyon na Visayas ngan Mindanao. Ada kay ginsuspendiluat ang mga ferry routes tekang nga Cebu nga ni Leyte nga to Bohol nga to Camotes Negros nga Sikihor para gyapon ni malikyan in mga kadelikaduhan o mga aksidente nga posible magresulta dari ni nga dagko nga mga balud nga makusog nga kahanginan di dai ni nga kadagatan. Nagpanawagan naman ang mga otoridad na publiko nga magpadayon gad manira nga magbantay pirmi magmonitor hitong mga weather advisories nga makikoordinate anay hitong shipping companies antisira bumiyahe. Anagay kinanglan nga baga mamakianan ay ha? Kumusta na ba hitong kamutangan hitong aton kadagatan? Yan ha, kimakuri na, mahirap na mga matagya lang kita. Okay, amatun atun mga notisya din niya Kaboses Radio Newscast. Ngayon, Buino. Kahuman hini, kahuman himpipirang ang mga patalastas. Ada kay makadiluat kita. Online nga segment. Hanatun programa Kaboses Leyte. Boses han katawhan ada kay ngadto kitahan straight from the heart. Kataliwan hin mga patalastas.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Wok Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kuya o mga ate, ang kalibungan ama naton balay. Igataman naton ini, likayian illegal logging, dynamite fishing, ngan paglabog hin mga basura ha mga salung ngan dagat. Pagburublig kita, pagproteher han aton palibot para han kabumwason han aton mga kabataan. Pahinumdum tikangan iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service.

again, good evening. Yan na atong nga tanan, mga kuya o mga ate. Again, welcome. Nga na ini nga atong programa, Straight from the Heart. Yan na, may danaton di disurat. We have a letter here. Nga atong na kuha. Tikang dinahan natin na email. May nag-email natin. Didaha b1079fm@gmail.com. Well, ini nga surat, letter sender, sa ini nga mga taga Cebu. Kita unta ini nga ya surat. Nga mga dimangat. Ganiya ato. Niabot yun din rin ato sa atong tulumanon, Straight from the Heart. Okay, here now is the letter, and it goes this way. Dear Kuya Bob, yan ha? Mayong adlaw, Kuya Bob, tagua lang ko sa ngalan nga Ana. Usa nga taga Pardo, Cebu City. Uy, mayong gabi sa itong mga taga Pardo niya. Adagod din ni mismo Cebu City. Nga taga Pardo, damo gabi at mga urupod nila. Alright. Kumusta na lang niya ang mga Abilianosa sa Pardo sa Cebu City, ha? Okay. Palayong kita ang pagbasin nga surat ni Ana. Usain ni nga taga Pardo, Cebu City. O tig-subaybay siya sa imong Straight from the Heart nga programa sa YouTube page B107.9. Kuya Bob, na ako'y close friend nga babae nga dugay na nakong gisaligan. Pero lately, nakabantay ko nga halos kada magkita me naa siya ikasulti nga dili maayo bahin sa ubang tao. Kung wala ang usa ka tao, siya dayon ang topic. Murag tanan na lang adunay sayop nga iyang makita. At first, I just listened because I didn't want to be rude. Pero kadugayan, nagsugod kog hunahuna. Kung ingon ani siya musulti bahin sa uban, kung wala sila, basing ingon ani pud siya musulti bahin nako kung wala ko. Di ko dito mahirayo, ano? Well, padayon kita pagbasa niya surat. Honestly, naglibog ko, ha? Naglibog ko, ha? Ano ini? Honestly, naglibog ko unsay buhaton. Should I continue trusting this person? Should I slowly distance myself? Or should I confront my friend and tell her how I feel? I value loyalty and trust so much. Lisod manggod ang makig-friend sa usa ka tawo nga dili ka sigurado kung unsay iyang isulti bahin nimo behind your back. Kuya Bob, unsa man imong mahatag nga tambag? Is it wrong for me to feel this way? I really need your advice. Thank you, Kuya Bob. I always listen to Straight from the Heart because your advices help so many people. God bless. Sincerely, Ana. Wow. Pastilan, Ana.
ana. Ito na akong lamas. Ang akong maingon ni mo, ana. In life, dili man hinuon tanan nga musulti og friend. Tinuod nga higala, di ba? Dili na tanan. Ang tinuod nga amigo, ana, muna yung ingon nga, dili siya magguba sa imong ngalan kung wala ka. They would even protect your reputation, even when you're not around. So with this, I'd like to play for you. Akong ipili diri ang usang timeless classic that would remind us of what friendship is all about. You got a friend, Anna. This one is for you and to all our listeners and viewers out there. You got a friend.

Alright. Ada kay mag-ano man kita, mga kuya o mga ate, waray naman kita oras. Dili talo at tapuso na natin pangkabugusan nga programa. Anaton ka Boses Leyte, Boses Han Katawhan. Okay, hinautun ta nga mag-enjoy ka mo. Ito natin weekend, magin maupay ito natin panahon. Maupay ito niyo panlawas, natin nga tanahan. Alright, ngan siyempre, pagka hinay-hinay lang. Relax, chillax. Again, salamat ang iyo pagduyog akong dinining nga programa Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Inigyapon na niyo kuya Bob Apelyanosa nga nagsisiring take good care of yourselves, ourselves. Be safe and stay healthy. Have a happy weekend. God bless us all. Bye-bye you.

around you, and so I beg you, let it

0: Music on the go.
1: Ach, everybody on.

0: maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
5: pang. Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot.